Hallelujah, mo yin arugbo ojo oba to ni gbogbo agbara lodo gbogbo agbara tin be laye ati lorun ati tinu nle ni toju ofurufu tinu omi tinu afefe tinu ogi tinu okuta te ra ile gbogbo agbara patapata o nbe lowo re o ti gba kokoro lowo oku ati poku o ni ku oro re da isa oku isegun re da awa eniyan gbogbo karakan dudu wa patapata lori agbara kan ni oye nikan lagbara kan boye je nkan kankan laarin awujo agbe agbara kan fun o le ja agbara osilu o le je musulumi o le je kristeni o da o le je babalawo agbara e wa po gan yo ma gunyan gale gale pe ati ni agbara be a ni kankan okan ninu agbara ta npe ni gbogbo agbara ni tori pe woli o le ni gbogbo agbara pastor le ni gbogbo agbara ajirere o le ni gbogbo agbara musulumi kankan o le ni gbogbo agbara imam kankan o le ni gbogbo agbara ki baba lawo ko ko gboju ko gboya ko le ni gbogbo agbara agbara kan na ni yala ko mo lo tiwe tabi ko mo lo tigbo sugbon en to ni gbogbo agbara lodo ti gbogbo agbara n teri ba fun o na ni Jesu Oluwa mo ba buruburu labi agbara iloni mo so pe ka biesi o oba tori en ti osun si e ka ro e ku ojumo bond fm 92.9 le tin gbo wa orin yin logo logo ri afefe mo ki gbogbo agbaye pe a ku odun o tori fe so wa po ni bi ta wa yi gbogbo e patapata awa la ni sugbon ju gbogbo e lo na ni pe eja fi beru olohun so ngbogbo ta ba nse ka le bi le leri olohun le pin wa leri ma ri be iyonu ni olohun ni ja ri yonu sunday ayo tun de loruko mi sunday obela won yan pe mi kori kori pede pede do bu anointing edu abo le baba to bi lomo gbogbo awon moju ero ti duro wa mu wa mu le fi ngbo wa kete kete eje ni abayo le eje ni adesina onki hadisa laji oluyege olumaiti abi odun fọlọrun so ori yin logo n tẹsi waju tori pe olorun da lati leyin wa bond fm 92.9

Olorun ba mi ko so gugu wa do lu omo yo ti e so wa do lu omo lagbara Olorun e ja mo kipe ngba gbogbo o nikan lo le se mo ni awon nkan opo ayoka ninu bibeli la ma ri ninu alqurani opo ayoka ninu alqurani a ri ninu bibeli e wo oro Isaac ati Abraham ti musulumi npe ni Ibrahim ati Isaac itan mejeji ko nilo pe asese tun so oye awa oye gbogbo eniyan pe Olorun fi agbo o fi ropo Isaac lati ma je pe eyan ni yo fi rubo si ohun ohun ti mo fe fayan be ni pe emi wa o se pataki o se koko si Olorun pupo pupo bo ti le je wi pe Olorun lo demand o gan lo so pe fi omo re rubo fun mi agba pe idan oni looto sugbon Olorun lo so oro to ba ti so ko le yi pada e wa wo nitori pe o da wa ni aworan ara re ase ye bi ye si pupo pupo bi idan wo isele to nigba to de oju oju ogbagade to di wi pe mu omo re won ti de bi ti won ti fe rubo o wa ni ko wo Olorun ba mi ti toju agbo sibe o mo pa mo agbo ni ko firu bo fun mi e wa wo laye ta wa yi awa eniyan awa n para wa bi eni peran eyan gan o wa jo wa loju emi eran gan wa po emi eran gan wa se yebiye loju wa ju eniyan lo won ba pa lawo eyan won be se lowo eyan won ba ori mu kombodu eyan eru si ba wa nigbati Olorun gangan ti ko gba emi wa abi e ti ri bi ti Olorun so wi pe keniyan ko lo kuri tara o fe ka wa laaye o fe wa pupo pupo ki lo wa de tan lera wa kiri won ni baba nfo mo seso omo gan lo baba omo nlo ya ore nde pakute fore ti se nla emi lo so ye ko ri be gbogbo awon awa buburu yi inu Olorun odun si to ba le mu Olorun ko fi eranko ko fi dipo eniyan nigba ti o so pe ki Abraham ko fi omo re rubo fun ohun to wa fi eranko to fi dipo re ayo owo lo to eleyi ife ewo lo to eleyi ranlowo owo lo to eleyi bawo lo ti wa je awa eyan t'Olorun wa da ni aworan ara re awa n para wa bi eni peran koda eja jawo inu Olorun odun si emi wa se yebiye si Olorun pupo pupo emi wa se yebiye si Olorun pupo pupo inu re ko dun si awon iwa buburu ni to buru ja emi loju Olorun eja jawo gbogbo sebi sebi ko jawo gbogbo seka seka ko jawo tori pe ire nikan lo pe ika o pe be yen ba sere yo kesan re tori pe esan re ni yo ko sugbon be yen ba se ibi esan bi ni ko ki wa tun so nikan o ma mo je nbe aya mo je nbe iran mo je nbe eja jawo e mo ja gberu gbogburu fun omo wa tori pe eni ba se omo olomo ni suta omo ti e na o le fara re lo o lala toroki ile ni mbo eku ojumo ori enogo leto bond fm 92.9 letun bo wa ojo lala ojo ti moya

0: ti mi o ni ope la se loke epe we bo ni e wa sodo mi gbogbo en tin sise gbogbo en tin sise ti a die ruwo le lori emi o si fi isimi fun okan yin adura awon na ni pe olorun ojo isimi yo fu wa ni isimi lori gbogbo idawole wa lagbara edumare abiodun olorun so loruko titi mi
1: adupe lowo olorun baba olore ana obo olore emi obo olore ojo gbogbo ba laani to fun alanfa lati gbora wa lori eto koko ni rere ile ise bond fm 92.9 adupe lowo olorun tori pe emi lojo kokan ni logbon osu karun odun 2026 osu titi temi be pe leni a mu osu titi lola lagbara olorun baba le bale gbogbo ile a ma bere atupa temi ateyin omo alaye afire wa wa ri o ilojo aiku sunday gbogbo apata lajo ma fi aiku degbera e ka rosa e ka roma e ka re eyan re ile ise Bonde FM 92.9 to fi kale si GRA ni onigbongbe nilu Ikeja lati nki pe ekun ojumo Ganiat Bello Ashiru loruko temi
2: won ni olase ro po njo sugbon ko fi se ka o ma ni oro ti awon gomina ni olede wa Nigeria so fun are Bola Ahmed Tinubu won ni owo osu ta so fa awon osise o kere o pelu bi oro aje se ri bayi e je ka gbe lo si egberun lona ogorun kan ti se 100,000 je bi owo to kere ju fun osise o
1: nje jemo pe ninu egbe oselu APC oro ta re bo ti kure roko ma ti kuregbo lori eto ibo abele to wa ninu egbe na opolopo awuyewuye lo ti sele ta awon kan si so bi mo pe awon odigbadagba awon awon lo si ni egbe oselu mi bi ti won tin fe bukata awon
2: won ni koko papo gboda fo ni lepo le meji o o ma ni oro ti gomina babajide sanwoolu ti ipile ko so o ni ori o to sele ni odun 2023 nigba ta di gbogbo fun are o ni ah o fa eko seyin iru egbodo tu waye mo
1: won ni koju ma ri bi gbogbo ara alogun e lori eso ebola ti won so bi na ko ti ma tomomo bi na ye kaakiri ile adulawo bayi ijoba apapo fi gbe igbese o won ni nibe gbogbo awon arinrin ajo to fe wole papa julo awon to n bo lati orile ede saudi arabia won ni ayewo finifini yo wa lori won
2: won ni eyan lo fe ba e loruko je omo lori lona ja o tete ma be o ma ni oro ti en to je oko gbogi ni egbe oselu APC nipile ti osun alagba bashir ajibola to so fun gbogbo awon ise ijoba o ni ise ari eni to n bu gbogbo ise ijoba nipile osun ye APC kan lo ranse o awon omo n pa o fe sakuba fawon ni
1: won ni iku to n poju gba eni owe lo n pa fun mi o nje je mo pe awon agbebonrin won mo si ti gbe aye n to je agbeniso fun ajo to ni seto abo lorile ede wa Nigeria o
2: fun lo lo fun be n gbogbo to ba farabalẹ kan fa o ogun atata n be lowo eni to ba fojo le ko ogun ile ladi omo lede Nigeria o ti niye o banta niye lode ẹjẹ mọ pe o lede Botswana lọhun won ti yan omo lede wa Nigeria kan won de ori ko ba won mojuto oro nipa diamond tawon wa ipe ko le di oro fawon ni ilu Botswana
1: won ni ile labo si ni oko nje je mo pe lori wahala ogun to nse lori lede Sudan won ni omo lede wa Nigeria ti won ti ko wa lati ori lede Benin lo si bi egberun meta o le ni ogorun kan bi ogun won se won odun keta bayi
2: yoba ni ori to ma supo ko nje ka laiso ye o o ma ni ti ọrọ awọn ẹgbẹ alatako ni olede wa Nigeria won ni aare ti kaluku won ti yan bayi o n lọ bi ogun ẹsi lẹfẹ leyan kan soso jade ẹdẹ wa pira yin ni mẹyamẹya
1: lori eto idibo to maa waye lọdun 2027 paapaa julọ fun ipo aarẹ nje je mo pe aarẹ ana lorilede wa Nigeria alagba Goodluck Jonathan alagba Peter Obi ati alagba Makinde ni won ti jawe olubori pe won lọ takọngbọn pẹlu aarẹ ti yoo baya lọdun 2027
2: won ni bi ilu ba pin meji tọba lawa oseun ẹgbẹ oselu PDP won ni aarẹ meji ni won yan bayi awon ti abola wike won ni aarẹ ti won nigbati awon abala ti turaki awon naa ni aarẹ titi won
1: o ni ko oluwa ba ma fi se ni aisan ti o gbogun ati eyi to gbogun ko naa ba lojo ni ko ma fi se ko wa wa o nje je mo pe aisan ko

0: one of your parents are not in the next time. You know, go to me, play a boy.
1: What did you go to my way or did your battle tree or to can't go up a lot of way? Your terror, well, my belief when you were home for our own. You are being be what you want to call Bella Bellaro today.
0: Oh, what there, she came on, Jenny Bo. Yes, she looked by NPC limited. Oh, my son, you know, what's your worry? Papa, your time of power, you know, she carry. Tasha, you know, so you want to know, she be trillion in many only per second.
1: What did you say, Jayo? Ti o da na ariya njo ba ni je ba wole dipo fayo eni ta yin duro ti lawo e ta na ni mu ni gbagbaro kan gomina ipile ilalagba se yi makide o ti so fa omo le bi awon mo ti won jigbe ati awon oluko wo pe e lo foko ba le o ijoba ipile oyo ati ijoba apapo won sise won osu to sotoro lati pe awon mo ipada wale layata lafia o
0: eni to je alaga gbogbogbo fun egbe oselu African Democratic Congress ni alagba David Mark omo ati so fun agora omo ilede wa Nigeria won ni se ri egbe oselu ADC awon da sile lati yo ilede Nigeria kuro ninu ise ohun oselu e ma je pe fun
1: oni aya are ilede wa Nigeria yeye olura mi tinubu olama lewaju ipolongo pe eje ko se ko si
0: panika lajaya maja eso njo ta lo so re bi mo laaro tin en to je gba keje are lo ile ide wa Nigeria lo ma takuro so pelu are Bola Tinubu won ni esu wa wo wi keni ran ni en to je pe o be si gbe bi na awon egbe oselu PDP lati ma se ipago won se ye ko ri be ni
1: won ni gbomo bayi laaro faaji ti o mo ni ere ti jeba ipile ko so lori gbale ngbata olososu won ni o ti wa bayi ko ni ye mo pe ba se ma se lo ni en ipile ti eko
0: won ni agbajo won la fi soya jeje owo koko gberu bori nje je mo pe en to je gomina ipile Anambra lagba chuku ma se ni do ba tin so gbogbo awon agbagba ni le igbo o so ni mo pe e fowo so opo ojuro laarin ara yin ki aya igbo ke le ma fodoke lala lorilede yi
1: won ni eni to ri oku kan le to wa tanpa ika ti di meji ni o mo ri ero ti le se lopo orilede wa Nigeria ma so fun awon odo ati opolopo mo lede Nigeria to lo fe kolu awon ilese to je ti olede South Africa bi pe awon fe gbeso lori ti won se se awon mo wa di South Africa ile ilese olopa ti ba dowo e ba nbe
0: ilese olopa ti fowo mu awon eyan meta kan nje kini opo won se ki won to kan ni won so ni mo pe akekoko to je omo ifasiti ipinle Imo lo je pe won lu lalupa
1: won ni aya bele o be are tori are sisa o wa rara won se aya lori ile o ma ni ara ti aragba Peter Obi ma so bi won se yo gege bi en ti o dije fun egbe oselu NDC ki o mo sa won ti yan alagba Rabi Kwankwaso lati je igba keji won nigbati opo awon adije si pare o ti so en ti o se igba keji won
0: lori ayajo ojo Biafra nje je mo pe won ni agbegbe laarun gusun lele de wa Nigeria opolopo awon iso awon oja to je gbajugbaja lo je pe ti si pa ba gada godo gbangba o ni won fi ti pa o
1: won ni okun ti o mo lapata ri ti won ti bonu eje o ma ni olopa ri ti ni won do igbega ma ba awon olopa ton lo bi egberun mejidini ogun odidi e 70,952
0: nje je mo pe le ise elepo Dangote won ma ti tin so ni mo pe awon ti sadiku lori jale epo ati epo disu e fe gbe ti won ti sadiku le lori laaro ti ni e ma ikuro ni Bond FM
1: opolopo awon odo won ma soro lori ayajo ewe papa awon odo ti o si ni lewe awon lo so ti won fe da leyin wo la bo ba re ni rowo suku e ma ikuro Bond egbo
0: egbo oselu ADC papa julo awon igbimo amusese ni egbe oselu ohun won so ni le pe awon ti gbontelu o igba keje are lo ile de Nigeria tele ni alaji ati ko abaka won lohun go la soju awon o ti o ta kongbo fun ipo are bi bo baya lodun to nbo
1: ipo ri alakawa ki fe kedi keji odi o o ma le ro ti alaji ati ko abaka so lori bi won se de na won lati lo ibi igba fe ko fun awon eto ti won fe se won ni owo are Bola Ahmed Tinubu la ba nbe gbogbo ona lo fi bi awon latako lowo
0: nje je mo pe to je gomina ipinle Oyo alagba Seyi Makinde won ni won ti tewo gba ticket o lati ta kongbo fun egbe oselu APM ti won si so bi mo pe atuto gbodo waye lori ilede wa Nigeria
1: won ni aki to ni ba gbe gomoto na bara eni so o o ma ni ọ̀rọ̀ tí àwọn gbajúgbajà òṣèré orítàgé àti àwọn olórí máa sọ fún ààrẹ Bola Ahmed Tinubu wọn ni orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ewu ń bẹ lóko lóúnjẹ lóúnjẹ ewu ni ẹ̀rú ń bà wọ́gọ́ àti jáde kọ́ máa bàa ráwọ̀ mú ẹ̀dá àbùbù wa lórílẹ̀-èdè yìí o.

0: eto idibo basiru ni e ma da wo lowo alakobatiki salamo ni egbe jeru apc won moriri awon ose ijoba daada o won ni ko ba aye o ora wo ebe si gbogbo awon ose ijoba ni pe ti osun ipe ejo e ma fi ibinu yi ba egbe oselu apc lo boje sonu le oni ejo tori olohun pe awon be yin o se ri gbogbo awon ise ara won ni won je inu bibi pe awon ranse edo fufu be lowo pe awon ise ijoba awon moriri won ninu idan ati eto oselu ni ipele ti osun pe egbe oselu apc yo ma gbiyanju lati ma se daada si awon ise ijoba papa be ba satile fa won ninu ibo to fe waye ni ojo kedogun oskejo oduti awa ne pe awon to nbu awon ise ijoba ni ipele osun apc o mo pa ise ara won ni won je o
1: inu we royin sunday pop laare won ni ko luwa ba ma fi se na isan ti ogbogun ate to gbogun ko lojo mi ko ma fi se ko wa wa o nje je mo pe won ni asoro se ni luwa ni one fm a no de ila gbeye o lori eso koko ni we royin pe ayona e to ti o ma feju keke ni ile adulawo bayi bawo la se le kawe se wo la le gbe nje je mo pe ijoba apapo won ma ngbo wa won ni mogon bayi won ti gbe eto wa pa jiro fun awon to ba fe wole sorede wa Nigeria bi won fe jade won lori esan Ebola e te ku bele ni orilede Uganda ati orilede Congo won ni ni bayi won ni awon to ba fe wole sorilede won ma fi ni form kon to Ebola form ko to di pe won wo orilede Nigeria bakan na ni so di ni pe awon alalaji ti won lo sorilede Saudi Arabia e ma pada wa sorilede wa Nigeria lati ojo kere osu kefa dun ti pa pa jiro ni ilu Eko ni ilu Abuja ni ilu Port Harcourt ilu enugu ati ipinle kanu won doju da lako fi sori la ma sero na se tori pe koju ma ri bi gbogbo ara logun won bere si se ayewo fini fini lori won ti awon eleto lera yo ni le gbigbi gbigbi tori pe koju ma ri bi gbogbo ara logun won ma se aye lori won ko to ri pe won wo orilede wa Nigeria ke esan Ebola ko ma dogbo lora rapala wo orilede yi en to je oludari leka eto idanleko fun ajo civil aviation authority beef awon na ma sero bi mo inu wewe in Sunday Punch laare aye wo fini fini lori awon to ba fe wo orilede wa Nigeria latasiko yi lo awon gbe igbese to ya lori eun
0: ninu wewe direction to jade laaro toni won ni eni ba mo bi oro ma owo si ohun na ni o ma ni oro si awon ajo olukoni bile ti Eko yen Naija Union of Teachers Lagos State Chapter to mo fun ijoba apapo papa en to je minister to ri si eto eko igbese kan ti won gbo won ni igbese te gbe o dabi obo ni lo fe toju omo to mu se to wa ti kan na bo loju won ni igbese no kini igbese ti minister fun eto eko gbe o won ni awon to fe lo si eko ekose olukoni colleges of education ni komo ma ko jabu mo ipe kokan ma lo ta asose ipe mo fe se teacher o e se o ti ni amuye o ti ni english o ti ni credit ninu maasi o ya ati to ko se si aruke ni ma lo ta asose o won ni igbese yi ipe ko akala won ko inu awon odo je be to je akowe fun ajo awon olukoni ni ipile ti Eko alagba gbenga ye oba bo se so di mo won ni iru igbese bayi ko da en to fa wa keko awa se dowo fohun awa se ni bowo pe o ku di e ka to ni olede wa Nigeria o won ni to ba lo gbe se ti won gbe oru e yi pe ah bi gba ta so se olukonu ni olede wa Nigeria ise oluko di iruwa ogiri wa bi o se so won ni ise oluko o se pataki ni awujo o ta dadajo o dowo tisha ki dokita to di dokita o dowo tisha nigba to n soro en to je alaga fun ajo awon olukeka ti ipile ko alagba akitoye aza won ni igbese bayi o ti di iyawo oluko ku te dokita wa so iwo wo to ya gbe so se jambu ni lokan bo iwo so a soro won na so awon mo nkan ta oju wa ri ka to wo fasiti o rajo ko eje o ni nkan bayi awon oluko go ni niyi mo bi gba to fe bo aso lara awon oluko ni won ni gbogbo awon to je pe o ye ki won lo ko bo se awon to ye ki won lo ko bi won se se carpenter bayi ise oluko ohun na ni won ma lo pa awon na fe sise ijoba nigba to je pe ko kuku si pe won fe idowo ase wole mo won ni iru igbe se bayi ko da o ipe olohun ko saanu wa ni won ni asiko ta wa yi gan to se oluko gan won fi kun ni awon gan ti wa lori aye ka bi aje ma gbo chemistry ni ede yoruba to je pe content ni won fi n gbera e ku ko fe lu fo loju ipe iru gan bayi ko da ni olede wa je bi ajo awon oluko ni Nigeria Union of Teachers Lagos State Chapter bo se ran ijoba apapo lori awon igbese to fe gbe pe ka ose olukoni kan ma se idowo asewo

0: Ajayi South College of Education.
1: Koko nu wero yin test waju laare Bond FM la wa 99 nu wero yin Sunday Punch laaro yi lori oro aisan to file ni oje tun koja lo si ipule Borno won ma no kere tan 37 lo je pe aisan cholera lo je pe o ti mu lo ipule Borno bayi gege bi akowe si ajo to ri set ni ipule na iyan dokita Sale Kaza gege bi o se so ni mo o ni awon akole ta won ni fun awon to ni aisan cholera hun won nu lo bi egberun meta ni ni awon ijoba ibile to n lo si bi meje ni ohun ta wa yi gege bi atejade to tejade ninu wero yin la won ni opolopo awon eyan lo je pe won ma tin lugba na won ni laarin wakati 24 awon ti awon ni akole o n lo si bi 80 kan sugbon pa ta won se isiro gba awon to ti ko aisan papa julo ijoba ibile mafa koduga mogunungala megu Magumeri, wọn ni gbogbo ipasa ni a pe awon to nlo si bi egberun meta ni aisan na bi o ti ko nibe ni bayi won wa pe fun eto imo to ti bi egberun meta ni aisan na bi o ti ko lu nibe ni bayi won wa pe fun eto imo to to ayika imo to to omi imo to to ara ati ki won ye ma se igbonse nita gbangba ki won si ye se igbonse tinu awon omi to ye pe o nso gere won lohun gan lo nfa aisan cholera pe aini imo to to peye to ongo lo fawo ni bayi awon ti wa gbe igbese lati ma se iso fun ni ni awon adugbo kadugbo awon iso kereje kereje lati ma so fun won pe mo to to ara yi o se koko ati awon nkan te mu lo senu inu wero ni Sunday Punch royin wa be laaro yi
0: koko nu wero na lo nte si waju ninu wero Sunday Tribute to jade laaro tuni won ni eni ba ni ki la se o la se won o ma ni oro ti awon egbe oselu PDP to je ti Abala Turaki Aminu to ma so dibo fun to je minister folulewa Abuja Alagba Yezo Wike o ni Alagba Yezo Wike lo bo sita o olohun lohun o fe awon ko won ohun o mo wori awon egbe oselu PDP Abala ti Taminu ipe eni keni eyo keyan to ba ya won ni ile itura e tabi ibudo igbafe event center tabi ile eni keni to ma ti se ipade ni olulewa Abuja o ni ola ase ati ma lo ile ipe ohun o gba lowo eni be inu ile eni be budo sa ni o wo won ni awon abala tiraki won ma da yezo wike lohun won ni o ma se ipade apero won papa awon to je pe alenu loro nibi ta ti ri alaga ati awon igbimo isakoso e to pe ni interim national working committee Taminu Turaki o nbe nbe o bako na won ni bi ti won ti se ipade won won ni gari area 10 ni won ti se ipade nibi ti a ti ri awon eyan janko janko bi e to je alaga fa awon igbimo agba bodo trustee senator Adolphus Wabara ojogbo jeri gana bako na lo ni Taufik Arapaja lati ipile Oyo won ni won nbe nbe o won ni gbogbo afenuko won ni alagba gbulo jonata ni o je are ni abala egbe oselu PDP titi awon te ba de gbagbe awon abala ti alagba yezo wiki ohun atawon igbimo isakoso national working committee nibi ta ti honorable Abdulrahman Muhammad atawon toku awon na ti yan e ti o je are fun abala ti PDP ti won oruko eni na ni senator Sandy Oja ona seyin na mo won ni ke ku ti mo pe alagba yezo wiki o ti fe kan so tele pe abala PDP tohun are Bola Ahmed Tinubu lo fe sise fun o de lo gbe eyan ti o je are wa senator Sandy Oja ona ona ni won ni en to je adije fun abala ti PDP yezo wiki o nibe na ni awon ti Taminu Suraki na ti so ni mo pe bo ti je pe Jonathan wa ipe ohun na ni o se are awon won ni o wa fi yan kan digere wo pe ipe o fi yan kan digere wo ipe titi Jonathan ma fi so pe mo gbo mo gba to ba so pe mo gbo mo gba bayi ipe Jonathan ohun na ni awon satile fun won ni koto koto omo ale lo nje be won ni won se ipade apero won ni area 10 Gariki ni olulewa Abuja bo je pe wike so pe ile kile hoteli ko hoteli ati ayika yi so ba ti gba won laye pe awon gba iwe ta won fi fun won le awon si wo dano inu we re Sunday Tribune le wa la ro tuni
1: inu we re Sunday Punch na mo si te ba ti la ro tuni o nje je mo pe awon mo orilede wa Nigeria ti won wa ara so orilede Sudan bi ijagun se sele ni orilede ohun to si ti wo odun keta bayi won ni awon ti won ti ko wa si orilede wa Nigeria won ni won lo si bi egberun meta o le ni 80 kan le mejo ni gege bi en to je alakoso fun awon mo orilede to nbe loke ko arabirin abike w erewa gege bo se fi idi iroyin ohun mule o so di nime pe awon ti lo nko won wa si orilede yi won ni awon oko to lo si bi ogoji la won si ti lo nko won lati enu alabode orilede Egypt ti oko kan boss ohun to wo re si je egberun lona $30,000 yen $30,000 lo je pe awon fi nko won bako na lo se siwaju won ni se ba gbagbe bi pe odun kesa re to je pe ogun ti sele orilede Sudan to je pe alaafia ijoba ni orilede ohun won ni fun die yi ijoba apapo wa gbegbese lati lo ma gba akole awon orilede wa Nigeria to si wa nbe papa julo awon akeko awon to je pe won taja nbe awon to wa se aje lo sibe won to je pe o nira fun won lati wa se orilede wa Nigeria won ni leyin e ijoba apapo gbegbese lati lo ma ko won wa si orilede yi won ni won bere ti na lati osu kerin odun 2023 ti won si be si ni ko won die die ni bayi won ni awon egberun meta o le logorun kan ole la won ti koko lorilede Sudan tori pe ilu o fara lo ni orilede ohun ninu akole won ni ari omo orilede wa Nigeria to je pe o ba isele na lo gege bi atejade ti won tejade ni iwe Sunday Punch laaro yi
0: koko nu iwe na lo nte si waju Yoruba bo won ni mi o fe o sagbamu gan o ma ni ati egbe oselu ti a mo si Nigerian Democratic Coalition NDC to so fun alagba Peter Obi latari kini won ni awon egbe oselu NDC na ni won yan alagba Peter Obi gege bi are won ngba ti won wa yan gege bi are won lojo Saturday to koja o won ni won wa reti o ko fe na re so pe mo ti gba mo ti fe o won ni Peter Obi bayi o ti so pe ohun gba bo se yan ohun lati je adije si ipo are labe si egbe oselu NDC o Peter Obi awon ati igbakeji re iyen Senator Rabiu Musa Kwakwaso ohun na lo yan gege bi igbakeji o nigba to nsoro nilu Abuja o sapeju bi won se yan gege bi adije fun egbe oselu NDC gege bi ipe lati sise fun awon orilede wa Nigeria o se leri o o se leri o o se leri o tori pe te o ba toro be yo so nkan ti o fi je o o ni ohun o ri pe ohun gbogun ti ipenija to nkoju eto abo ni orilede wa Nigeria so pe wa ngba to tun tesiwaju olowo mu ki eto ora aje wa ko jidide revive the economy o di tu o ni leketa owo ri pe gbogbo orilede Nigeria ni igbokole ninu isejoba ki se pe ijoba soro pe mo fe se be a ma yin mu si leyin ipe opolopo wa di oni gbokole ninu ijoba pe o ma da pada o tu wa tesiwaju o ni omo eni lo lai ni o ni ohun o se eto orilede wa Nigeria to je pe atuto yo ba ohun o se agbe ende oro aje fun awon omo wa to nbo ni ojo ola ki won le ni ojo ola ti o dara o ni omo eni lo lai ni o ipe opolopo orilede Nigeria lo nkoju awon ipenija to je pe ko fe mu lati ma ni igbagbo ni orilede wa Nigeria pe gbogbo eleyi lo won o se won ni to poju to ma se na ni pe isoko orilede wa Nigeria ori ba se pin leya leya to je pe opolopo emi Fulani emi Hausa emi Kanuri emi Urobo emi Isoko ipe gbogbo eleyi lo ma mu kuro to ma je ki gbogbo orilede Nigeria ko di okan sosho bayi ipe eleyi na lo ma ro wa lowo ipe ka ma pin ra wa yele yele nipa awon ede ti a so tabi nipa

0: ti omo omo lo ma gbe ni baba ki olorun oba ada ba ru foriji baba o se ku ni simi fun o fe yin se te ro diya ti je na ti aliya ku tu fu ada niya baba wa mustafa ayodele akeolu ko lo oba ada ba ru foriji won o
1: prince ganiu oro giri ti won je representative ebi jeboda alhaj prince yaya saliu ti won je representative ebi kasumu oladiran ati alhaj prince akim animashaun ti won je representative ebi karimu aina ni wajuma shi kedina.

0: oko nu were na lo nte siwaju ninu were Sunday Tribune to jade laaro to ni won ni lala fan ben babala to ba fara bale kofa ogun atata nbe lowo onisegun to ba fojo le kogun omo Nigeria won se dada o ile ladi ewa oni yi banta banta ni ye lode eje mo pe eni to je minister tele fun eto ogbin ni olede wa Nigeria to se le dada ti o ba le je to fi di bale ti won fi taari e ko tu lo je are fun bank onidagbasoke ile adulawo di African Development Bank Group yen to tu wa ti di oko gbogi ni bayi to tu fuloye tutu tani mo peri omowe Akinwumi Adesina omo Ogun iseya o won ni bayi to ti ti bole lori ipo are fun ile ifowopamo onidagbasoke ile adulawo African Development Bank Group o je mo pe won tun ti fi po mi lo o won ni ohun na ni o je alaga fun igbimo kan to pe ni Botswana Diamond for Development Fund won ni eto yi o wa pe bi won se nwa diamond ni orilede Botswana awon na fe ni aje sekun ati ifojusun lori bi owo diamond bi o se tun orilede won se gege bi owo epo robi bo se tun ile Dubai se o ipe ta ba nwa diamond ta wa nkan alimoni inu ile ki se apapilo e ka fowo se ki je pe ka wa lo toju e si bank kan loke okun ka ma so pe foreign reserve wa o ti di 60 billion o ti di 90 billion sugbon awon nkan dagba soke ti o tun mu ki itesiwaju ko ma ba ilu bi awon United Arab Emirates sese te pe ilu won di ape wawo to wa je pe igba fe gan owo to npa wole fun won o fe jowo ti won ri lori epo robi lo awon Botswana o wa wo pe ta lo ye loye o ta lo le ran awon lowo won ri pe omo lede wa Nigeria lo le ba won se akoso owo diamond won lati ribe o omowe Akinwumi Adesina ni won yan sipo bayi o won ni eyan sipo e o bere ninu osu kefa odun ti a wa ninu re yi o gege en to je minister fun oro alumoni inu ile oro epo robi ati oro nipa monomono ni olede Botswana yen bogolo kene wendo bo se sapojuwe Adesina o ni omo tutu ki sakopa je ipe Adesina gbogbo awon akosile tawon ka nipa ipe alatunto en to mu itesiwaju ba gbogbo epo ti won ba gbe si ni ipe awon nile lati ba awon mojuto owo diamond ti awon pa ki idagbasoke to lorin ko le ba olede Botswana o ge bi won se so di mo won ni awon ajo lorisisi na ni won so pe iriri ati pe jake jado agba laye international network o na ni won mo Adesina idire o tawon se wo pe ohun na lo ye nipo pe lati le ran awon lowo owo yi lati le ba won fi se eto oraje olede awon Nigeria ko le ba ti Botswana ko le ba ti agba laye mu ninu were Sunday Tribune ile wa laaro ti
1: ni ninu were leadership laaro nje je mo pe are Bola Ahmed Tinubu won ma tun ti so laaro to ni won ni eyan mo olede wa Nigeria e lo fokan bale o lori isejoba ti awon se won ni ngba ti awon gba pe ti ijoba ti awon se po we ranwo ori epo o ti lo o ko si pe an pada seyin lori won ni awon seto yi lati le je ko ilede Nigeria ko fese mule ko duro sisi ni o to pe ti o ba won o ba gbe igbese won ni o sese re pe ilede Nigeria eto oraje be won ni o subu yakata ni won ni tori la won se gbe igbese awon mo pe ti tari o la koda to ba jina to ni mandoge o won ni opolopo inira ni eto yi lo ko ba mo ilede wa Nigeria sugbon ta ba se be ah won ni ipo o la ba wa ba ilede wa Nigeria oro ilale o nigbati awon gomina lo ki baba lori odun ileya eto ye pe o gbode kan ati odun keta to ye pe won ti wa lori ape gege bi are lorilede wa Nigeria lara awon gomina ti won lo ki are ni asiri gomina ipinle Eko gomina ipinle Nasarawa gomina ipinle Jigawa gomina ipinle Sakoto gomina ipinle Kebbi gomina ipinle Taraba gomina ipinle Niger gomina ipinle Ekiti ipinle Delta ipinle Ondo ipinle Edo ipinle Adamawa ipinle Benue ipinle Enugu ipinle Ogun ati gomina ipinle Kogi bakan na lari igbakeji gomina ipinle Borno asi igbakeji gomina ipinle Kano gbogbo won pata ni won lo ki baba pe aku odu aku yedun opo e lase loke ipeto pe odun bi meji lodo baba o won se ayajo odun keta ti won gori apere bakan na ni won tun se ayeye odun ileya won ni fun ide yi lawon gomina se lo ki won tawon na si tenu boro e to je agbeniso fun are iye alagba bayo ononuga o so di ni pe se ri owo eran wo ori epo ta ayo gege bo se njabo ise are won ni ko le ba da faja ko je agbeni so fun are iye alagba bayo ononuga o so bi re pe se ri owo eranwo ori epo ta yo gege bo se njabo ise are won ni ko le ba da faja ko le ba da fa eranko la se su papa lerun won ni ko le ba da fun ilede wa nigeria ni o ki nigeria le duro sisi ke toro aje wa le fese mule ko ma subu ya kata ni o tori e la se gbe igbese yi bi are se so di menu were leadership la ro yi
0: koko nu were na lo nte si waju ninu were Sunday Tribune to jade laaro toni won ni be yo sajoyo ti o danu ariya injo banje ba wole dipo fayo eni tani ni nduro ti ni awon e tani na ni mu ni gbagbe arukan o ma ni oro ti governor ti ipile Oyo alagba se imakide to ma so fu awon molebi awon molewe ti won jigbe ni agbegbe ti orire local government ni ipile ti Oyo ati awon molebi awon oluko ilewe ti won jigbe o fi nda won loju pe abuni lole ko mo to nse ni o ipe ijoba apapo won o su won owo ba ko ni ijoba ipile Oyo na won o su won owo won sise toso toru lori bi won se ma ri awon na gba pada wa si ile ni o gomina Seyi Makinde to nte si waju nigbati o lo se abewo si awon molebi nibi kan so npe ni aoro esiele ni ijoba ibile orire nipile ti Oyo won ni awon molebi na ni won pade gomina ati awon olugbe ati awon agbagba adugbo ati awon alenu loro ni papa isire ilewe kan ti won pe ni LA Basic School ni aoro osiele o nigba to n ba won soro o ni awon omo yi ati oluko won o wa ni aya ijoba ipinle Oyo lati pe won gba pada wale o o ni e ma je ko toro oselu bo ipe awon ko won gbe epo yenu ipe gomina le ye ko gba won e are le ye ko gba won won so dija lori aye kara bi ajire ipe kini security vote ti won gba ti o ba le gba won ko fun won lowo na o akoda se won ni commander in chief ni se bi ko le ko lase lati pase fun commissioner olopa ipinle lasan o ni gbogbo yen ko la nilo lasiko ti awa yi o ni bi awon mo se ma pada wale o na ni o wa ni oko awon o wa ni nte mo je ko n so fun yo o won o le sun o won o le wo koda go onje o lo lenu latari ti awon mo pe gbogbo baba yi la won se ipade pelu awon agbofiro lori ogbon idanu se to fi ma yanju wahala yi ta won na ma pada sile layo ati alafia ati awon oluko won o ni awon to je ose eleto abo won sise toso toro lati dola awon omo ipe sugbon ma ka ti oro oselu bo ipe ka da ijale laarin ijoba apapo ati ijoba ipinle Oyo
1: inu were leadership laaro won ni tegun eni ba jo lori amaye atokun e nje je mo pe en to je olori ologun tele lorilede retired general lieutenant Azubike Ejirika ati en to je gomina ipinle Imo tele ri major general ken wachuku won na ma ti gboyin fun gomina ipinle Abia ye Alex Oti nje lori kini won ni awon ise akonse ti epo ndalewu ni ipinle na ni won so di yen pe awon ise akonse to jo gaga laja ni agbogbo Ohafia ati Bende ni ijoba ibile Ezuku ati local government won ni inu awon dun se won ni gomina na to nse ayajo odun meta ton ti wa lori ape gege bi gomina ipinle ohun bakan na den to je alakoso tele ri fun ko alumoni iye uche oga awon na so di yen pe awon ise akonse e te pe gomina nse gomina ipinle na ti won se lasiko yi won ni pe oye ni sa nipo lekan si tori pe inu awon dun si won ni tegun eni ba jo ori amaye atokun inu awon dun sa awon ise onidagba soke.

0: Bon FM 92.9 kini a fe gbe oni abala agbeyewo laaro titun ni won ni gbogbo ana la mo bi ti obirin gba bi mo katoniki akeyin si ina gbogbo bi eto raje se nlo gbogbo ana la mo amo ti won ta apo re si
1: apo ewa tomato
0: bi o fe wo moto gan ni
1: apo se mi
0: eyan
1: owo oko
0: eh
1: ni te ba ba la ro ko le ba wo losun ni te ba wo losun ko le ma wo lale
0: osise na fe ko le na fe ra moto awon to ti en ta moto kan ton wa ti polowo lori aye lu
1: pa ba ni le si fa won osise civil servant ba de bi o
0: ke ko lo so ma fi phone da wa la mu ba ko na cement ngba ti won se minimum wage 70,000 amo to je leni
1: ni si amo to je
0: egberun lona egberun olodun ko sanu wa iya won gbeduna wa ngbero nisin awon ise o ti so awon
1: gomna awon na mo pe nkan kan
0: alase mo pe
1: oje
0: ta re je to soro yi se ko ni koni di wa la ye ta le te ona fe ma so egberun lona 100 kan naira
1: gẹgẹ bi owo to kere ju fun awon osise oju wo le fi wo laaro tori so da be so le to wa gan so le to sise ta ba wo bi eto ro aje se ri lasiko ta wa itori
0: pe a ko so mi ero mo
1: o
0: eyo so wo
1: mi iya so wo mi a so wo na to ba so ro wa ni ban a
0: ko de suku gan ni si
1: owo school na awon na re ni awon to ni ilewe na won re ni bawo la se fe se so wo iso ma to osise na bi eto ta awon gomina show that bad because file
0: le ro si
1: kile ro
0: lo to sise to kere ju
1: lo mo kere ju lokan si
0: se ti manage losu kan
1: emi lo to 08132377749 08132377749 oni mas brother si la re hello
2: hello e karo
1: e karo sa
2: e ko so
1: awani
2: ati lo ki wala ni
3: Azu ki go ba ko ba mo ro aje ko wale. Turugun ni se kaluku lo mo ewo ti ga sida. Ewo ti ra sida, ewo ti bi se moda. Owo yo ka kankan. Ewo ti go ba pa bo ni ko ba jo gbo nkan ro aje wa fun ojo ko wale.
0: Eshi eshi.
3: $50,000 bo nko da.
0: Eshi
1: eshi.
3: Ojo won da won sanu ise o.
0: Baba.
1: Hello. E ka ro. E ka ro sa. Ami. Lamuda e karo
2: Alaja Alaji mo ti yin o
1: Aseun
2: Ami ah ite ku Olorun oro selu ni o ne ba pe awon omo ka kene pe ko ka sa o to ta so na la ni ba wo yi e ba je to yin oro selu ni fo ka pe ni se se won ti ba so ma ta na se bo ko ko ko ko no lo so ẹwà wo yi tààrà ẹfẹ ìdáná lọsẹ bọta wa yi ẹwà yi tààrà rẹ sí ẹwà yi tí gbogbo ọkàn dà níta tó ẹnì gbóró wo bẹẹ ríṣẹ wọn gbogbo ẹnà lájọ rí
1: ọmọ
2: $200,000 ó ṣe ṣe kó mọ káàkà kan o
0: ẹ ṣeun ẹyin ti ní ọrọ òṣèlú ni
1: ọrọ òṣèlú ni ẹ ṣeun
0: hello
4: ẹ
0: kàrọ
1: àmì.
4: I don't know. Oda, Oda.
1: Oda, Eshem. Hello.
5: Eva Queto.
1: Ekaro.
5: Aja.
0: Janiyat.
5: Alaiti, Biodu.
0: Naam, Oda.
1: Ekaro, sir.
5: Emara temene pe kawon ijoba kanjo ma ni pe ara ilu awon ara ilu na ka pe ara wa o ka ma le ro pe Nigeria o le da mo o ka ma pe no ire si Nigeria o temene yen ba bi ba se 1 million baba se pe ara wa yo pe olodun ni jo ma ni ara fun wa o ya popo la tun ji lo pe lati kesu ese peto
1: eseun sir
0: hello
1: Ekaro. Salamu alaikum.
0: Lata se se.
1: Phone mi ye loud dada.
0: Oya, hello. Hello, Ekaro.
1: Ekaro.
6: Ekaro,
1: sir.
6: Seri oro ti egbe wa yi mi ni pa fun emi o gbagbo ninu increment of salary. Ti ba ti won fi so sele run ni owo tun ma gba repete ti o iwulo fo sise ki na fa ni e bi o wa ti ma value pada oru e ko sise le lori iba to sise gba 125 naira ni minimum wage won gba car won ra brand new vehicle won de jaye rorun ko so nje to lowo nje to sise o le je nigba yen owo to ko pe to n tobi ti o ni ti mo yen ni ori si ko sise lori bi o wa ti ma value increment of salary inflation lo ma mu wa gbogbo won lo ma increase 5% ka kiri
1: ben gba ta won loja ba gbogbo ti ti fowo ko ani a se bo ti fowo ti fowo ko wo yi hello e ka ro
0: ka bi ti perepede bayi
1: hello e ka ro
7: e ka ro
1: yes sir oruko yi amen
7: ozo ba na ra fa ta gigi
1: e ka ro sir
7: e be la ma pe je ba se ni ti fowo ko owo e ko lo ma ta bi o se gbogbo oro aje wa
1: 100,000
8: Just be $1,000 awon ajoba gboro increase owo awon ise ko le ba ba pe so 150,000 ko si to ba ni me ko se to kere ju ni yan o ba ba ba ti le fun 1-6 be na na won le fun 8-17 o za na ma se pe li si o da bi an se so yen
0: e se o ra so o yi baba dada won ni economy
1: e karo
7: e ko si ma
1: Eba agbo soke. E ka ro se.
7: Oro Nigeria Olorun nikan lo le ba wa se.
1: Olorun
7: nikan lo le ba wa se. Ebu kankan ma fun wa ni 500,000.
0: To kere ju ni awon ise to gba be na ko lo ise na po to. Awon director wa agbo. Awon
7: ja. Ko si ki ko pa ti won disin na bo se wo aye gba ni ti ijoba kan ni Nigeria kan lo dari se ba wo opolopo awon olorin ti won ko ni e wo wo lati se ala ti se gba dari ti adori awon ko ni ti adori awon papa to ti ko ni yen ko se ti to so pe ijoba kan se to dari olorin nikan ni ka ma be
0: ah won ro yin gba lo wo ndoji baba bo le yin gbe lasiko wo ndoji
7: ba
0: ibo le yin gbe lasiko wo ndoji akosile ya pe ah awo je won ra kan won ra kisa enji o ra kan fe yawo re o fe ni mere ni
7: aye bakala ye alaji ko ni ti alaji je se mu mi igba ti pada fun ti gbo wo lori e mo ti ti ti ti ma ti sina la yin ti ti ti no ni anything
0: near. Got your solo one doji e fun wa.
7: Owo tisha, toju tisha, e toju opo e. The same thing la yin bo si. Adura ni ko ni. E ja ma gbadura ko lo pa wa se. Ko lo je ka wa ri ti wa munu e.
1: Amen.
0: Amen.
7: Lo ma ara ilo epo ni ba je o.
1: Amen. E seun.
0: Hello.
9: Hello, ara ko ji na ko eto.
1: E ka o si.
0: E ka ro.
9: Yeah. Oruko temi ni mi loju lati Orugbo.
1: Sa se ri wa nbe.
0: $40,000
1: Hello. Eka ro sa.
7: Eka ro ni be alajaja ni akiti fe o.
1: Egbe ri baba.
7: Je se ni o se to na ti ki gbe la pa ti ta ko.
0: Ami.
1: Ami. O
7: ti mi la ku pe tu ba so la pe wa dile tu ko ti le o ta baba wo ri lo mi soro. Emi o mo bi la ti ja dile Nigeria. A ti ko wo indo ji. Ile e ti na wa lo re pe te ti ne ti o le. Emi le mi ta ja dile gbon. Emi no mi ta re.
0: Ni gbon.
1: Ni gbon gbon.
7: Ele ka po koko. Ta ka ma je la o.
1: Saka ma je la o
0: le kan
1: to le kan kankan
7: ko ku wa le ko ki je pa wa bu ko pa ki ti mo le ko je ko ra je wa lo wa le papa ta la o mun le poro bu yo o ti gbogbo kini wo ti won ju o le je yo le jo no ko re bi yo da la pomode o ni pada o
1: ese ami ese baba a ni ju ba la agba la agba bo ami
0: agba la agba bo awon ko ni pe pelu bi exchange ti wa se iko le wa le ju ba e lo o se de lo sise yi oya ki joba fi kun owo won ba je pe o le dogbo si to ma fi wale ti awon nkan ta ara ma fi wale ba o kon wo pe awon ise ijoba o ma ko ba awon loja ma do mi ranu logbo o ma ti gbo pe owo kan
1: ko ba
0: won ti bere
1: ele ni 10,500 we ni 1000
0: gbogbo la ba lo babo ko lo ko sanu wa ko je ta ri ti wa se ni ilu Nigeria yi e won ni ninu igbagbo ni mariwo seso Olorun ko ṣanu wa.
1: Amen.
0: Aki baba wa lale oba ri lon baba ti dare mu so lale akilu di for CFR Hub of Lagos pe won ku
1: ara fera ku baba.
0: A pe oba ki ṣofo lagba Olorun iku to yawo ni pa yin o. Abi o fi ṣọ loruko ti temi.
1: Gani at belo ashu loruko ti mi aku si mi pin ase.
10: Assalamu alaikum jama muslimi lokunrin ati lobirin ta ba wo basiko seri ni samani yi ko se ni meji to ye ka doju adura wa ko bi ki se olorun ba allah lo mu isbula international prayer outreach ministry ma pe gbogbo eniyan sibi tajudo lososhu won ele to ma nwaye ni gbogbo friday keji lososhu to su kefa ma waye lojo friday ojo kejila osu kefa 12th june 2026 isbula central mosque 2 freeman street oyinbo ebute meta ipinle eko lati pejo pe olorun oba berago mewa le titi jago marun owuro labe idari baba wa fabilat sheikh sirajuddin akoni azukuna missioner isbula international prayer outreach ministry worldwide amirul zakirin ipinle oyo eyin le darapo mo won lati wa gba ibukun repete fun ibere e ma pe 08033003040 08033003040 Masalam.
11: Arike. Emi mo tete oroju koko bayi.
12: Oju lo siri. Se awon ti ma bo je.
11: Ah, emi mo se.
12: Emi ba je bo se ni funu koko funu koko. Bi eni pe le so kidi le ka to wo busu. Yo ro pe ni se kidi lo nko la se dere la ni. Beke, o ke pe o ni ti to sade da jona. Ti o ti kari wo ni bi polo to fenu kan.
11: Ah, ai sa ta ro ni mo se kan o. Emi wa ni si se bayi mo bu fe mi.
12: Se emi ni ma se so fun pe ka lo oju to ara yin. Mo re ko fe ga ma kari o. O le mo gi baba o ke ho.
11: Wọ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ sókè ṣàlàyé bó ṣe ń ṣe fún bàbá òkè kọ́ máa láyé tó gbé ìjà lẹ́ẹ̀rẹ́ fún nígbè jẹ́ ọ̀pẹ́ yìí tó ń ronú gbogbo ara títa jẹ ara títa ara yíyí tun ba ta ma bo lofo mi eniyan ko fun won te lo ma se lo sere sere tabi ko po la po ju isara to buru so baba oke le ni ko ja tura lori yi ti ya iso tabi awon to fe da bibule baba oke wo kale fun shop 10a eyi color shopping complex la doju ko deep life church jakonde gate egbero isolo ipele eko epe 08094471143 08094471143 baba oke o eni ko ji debe debe
13: yoruba ni igba to tun ba bayi ohun lo so ba gbon mi gbon mi koko to tun koko ohun lo je balẹ lodo ta ba ri ogbon tarigi to mo nipa ewe egbo ati ojegi ise to nse ati mo yi pe oni to ni won pe ni ogbon tarigi onisegun bile e ma wo pe mo npa asamo kini di asamo mi mo tun ti ni alejo pataki gege bi ise wa baba Eba mi ki ara le kesi daruko yin.
14: E seun atokun oruko temi ni Taufik Ajiboro. Eni ti gbogbo aye mo si baboke o. O na lo nki wa pe ni alaafi Olorun oba ko ni fi gbogbo asile.
13: Baboke o a ma tun ri yin.
14: E seun atokun be na la bi ni. Bo se je pe bile ba ti su be na ne le mo. O na lo fa te fi tun ri baboke o la ko tun nipa ilera ara wa. Ndori gbe mo yi pe nipa ilera eda. O je baboke o logun pupo e si ma baboke o lori pe baboke o kin si amulu mala o lori nkan yo kan soso ona ni sara
13: kini awon nko to ma nfa ipenija isara
14: e seun atokun la kayin o ni daru
13: ise
14: akoko nbe o ni pe teyan ba ni arun tan pe ni arun gbajumo ri a ma sakoba fun isanu ara elekeji o ni kene to nba obirin sere lasiko to nse alada re lowo ama sakoba fun isanu ara elekeeta oni ka ma seyo bi e meji bi e meta kile to mo ama sakoba fun isanu ara on ta sabapade re latara ilegbese gbogbo awon nkan wonyi ama sakoba fun isan inu ara ti ko ni jekeje oribi lo daada to ba ti ko ba isan ara o ni se daada mo gbogbo awon eyan si mo pe aboke o mo nkan meji ju isan ara me kana lo lori aisha isara yi to ba ti wonu ara ama fa ile se dede fun omokunrin tan pe ni idakole iwo omokunrin to wura e daada to je pe laarin seju kan si meji ara re o ti wale abiwo to je pe o ti e nile iba obirin re sere le meji bi e meta kile to mo abiwo to ti e je pe ni ara ti o ti e ni gbira daada depo pe o le se ojuse re mo ni to ba ti nipa ibije nipa isan ara ti ma fa idakole fun omokunrin dide le ma bo baba boke o ni shop number 10A Oyekola Plaza opposite Deeper Life Church ni Jakande Isolo Road ibe ni baboke o wa bayi ero banisoro to le ko baboke o si 08094471143 lekan si 08094471143 08022613442 08022613442 omo odun melo ni wo o ti ju omo 40 years lo o ti ju omo 50 years lo o ti ju omo 70 years lo to je pe laarin seju kan si meji o ti da to wele mo ni to ba wa baboke o iwo gbe o mo ipe ni olohun be leyin baboke o awo o mo nkan meje o bi isara ti ma fa idakole fun omokunrin tiki je ki omokunrin le soju se dede lodo aya re lori isara ti baboke o nso re pa yin nkan to ti sele se mi gan fun ra mi ri ni ti mo si lori siri si ogun lori nkan yin ti nkan yo lo yo tun pada wa nigba to ya ni mo pade baba kan baba yi lo se toju arun idakole ifun mi oun lo fi je ti pe ni gbogbo eyan to wa sodo baboke o lori idakole ti ma so omokunrin dole awon na gba pe ah olohun be leyin baboke o pelu ase lodo olohun oba to mu ti wa to mu ku nbe to ba dodo baboke o ni shop number 10A Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church ni Jakande Gate ti Isolo Road ibe ni baboke o baba yi pelu ase lodo olohun ti enu ni sori si ero banisoro baboke o 08094471143 lekan si 08094471143 abi 08022613442 08022613442

0: Oko nu wero yin te siwaju laare Bond FM la wa 92.9 nu wero yin Sunday Punch laare ileise olopa omo ti fowo sekun mu awon eyan meta kan papa julo lori bi won se seku pa si won fesun kan ku won seku pa eni odun mokanlelogun kan to je akeko ile eko Federal University of Technology ni Owerri ni ipinle Imo oruko omodekunrin na ni won pe ni Chinedu Christogunus gege bi atejade si won tejade won ni ipele 111 ni akeko n wa o ni ori eko cyber security ohun ni on keko lelere won wa ni pe awon egbe manuro to je ti ile eko na won so di mi ko won ni ko won yan gbe ni won ni ko won yan jona won ni pe ise ri omo yi oni won fesu kan to ji egberun meta labo naira yen 13500 naira won ni fun idi eye won be si ilu ni ilu kunu ibi ti won tin lu le si fi gbe omo na lowo o lomo na ba dagbe faye lo ba de wahala laarin ile eko ohun ti awon akeko be si gbe patako so be si binu o be si ba dukia to wa ni campus won be si baje gege bi en ti wo se fi di ohun mule en ti je aluko olopa ni ipinle na ye enri okoye oni ni bayi awon ti gbe igbimo kale e ti yo se ayeyo lori bi isere na se sele bo se fi esu ko mo na pe gbe egbe meta labo naira ti awon kan ti won pe ra won ni manuro ti won si fi esu kan won si lu omo na pa awon ti won mu si akasa won bayi so ma won le ma fi oro wa lenu wo lati ni supe meka benedict eni odun mokanlelogun kelechi ikema eni odun merinlelogun ati obioma anastasia eni odun mokanlelogun lohun na ti won so ni pe bawo le se wa na omode jojo lohun to je omodun mokanlelogun lori pe kini lori pe gbe egberun mesala naira te ti ri aridaju to si je pe esun re fi kan inu wewe Sunday Punch ekunrere lohun wa be laaro yi
1: inu wewe Jination to jade laaro tuni won ni o se ori lebodi afi rawo di sao o ma ni oro ti eni to je igba of worry oloye abilekan rita lori ogbebo to ma so fun to lori telemu omo ilede wa Nigeria o oni dugbedugbe kan mi loke o oba oke oni je ko ja o oni dugbedugbe to mi agbegbe worry lo fe ja si o oni ohun gege bi omo bibi isekiri oni lati gbogun ta o ipe ijoba papo egba won oni awon kan wa urobo ati awon ijo oni o je awon te pe won wa ba awon gbe ni wori ni o oni isekiri lo ni wori o isekiri lo ni le o ipe awon alejo yi won ma fe gbe mi awon won ni dugbedugbe yi o sele latari pe awon ijo ati awon urobo won ni won le rile ka sawon o latari bi ajo eleto idibo won se so pe awon ward kan won fe pa wore lagbegbe kan won fe ku fi ku awon ward kan oni lati gba na ni wahala ti sele oni emeji ototo lawon ijo ati awon urobo yi to je pe won wa yale lowo awon ni won ti bere si se ipade awon oniro ti won si le rile ka pe e ba nbe a si ajeyin oni nkan to je ko ma pari pa won o ba ki lo de ma te pariwo to yi oni odun 1997 si 2003 e ti gbagbe ni wahala to sele ni wori gbadan to pa yan lo berebe o wa ke si joba papo olohun to n gbagbo pe o le yanju wahala to n be laarin awon isekiri urobo ati ijo ni pe ki won fun awon ni wori state oni gege bi awon te pa won lawon ni wori to ma ti fun awon ni wori state bayi owo awon ti te ku da niyan awon le bere iku to pa baba awon o je bi oloye igba of wori oloye abileko Mrs. Rita lori ogbobo bo se nke toto pe e ma je kiru to sele ni 1997 si 2003 ko tun sele di agbegbe wori o
0: inu iwe iroyin Sunday Punch na mu ma se wa laaro to ni je je mo pe onilu oni fe ko tu eni to je adari egbe oselu African Democratic Congress lowo lowo baya lagba David Mark o ma tin so fun gogoro mo ile de wa Nigeria egbele mu ku million mo ile de wa Nigeria oni pe se eyin o ma ri erin gbere o erin bi eto raje se o se foju ni ri mabo won ni se erin gbere o erin bi eto abo se foju ni ri mabo won ni bi wa lodun 2027 e ma je ki won so yin o eni egbe oselu awon awon ti gbe kale lati pe awon gba ile de Nigeria kuro lowo ila ilo to n sele ni orile ede yi alagba David Mark ti won je ada ile igbimo asofin tele re awon ni won so di mimo won ni awon gbe awon igbimojo lati pe awon da egbe na sile lojuna ati pe bi ija se nje omo irede wa Nigeria inu awon odu awon fe bi awon agbe aroko body de bu won se le lo sinu okowo mo so nje wa awon gogo lo irede wa Nigeria to je pe awon Fulani daran won tin le won pa ninu igbo bayi bakan na ni won so di mi pe bi eto oro aje se wi lo irede wa Nigeria opolopo eyan ni won fi formula je o to je pe ko bara re rara won ni fi idi eyi la won se gbe egbe na kale ki ogun orede wa Nigeria ti won se atileyin fun awon ka won le yo wa kuro ni ila ile to fojo irede Nigeria wi mabo inu we re Sunday Punch ni en to je adari egbe oselu ADC alagba David Mark ti so di mimo laaro yi
1: ninu we re Sunday Tribune to jade laaro toni won ni meji ndade o ta lo ndade ta ni meji na are Bola Ahmed Tinubu ni won dade aya won Oluremi Tinubu na ndaja o o ma ni isele to sele ni ilu Ekiti ni bi senator Oluremi Tinubu to je obirin akoko aya re orilede wa Nigeria ti won ma ti se atileyin fun sa elekeji gomina Biodun Oyibaji ti ipinle ti Ekiti o won ni mama na won ni bi te ba lenu si o ma ni nkan to ma se nbe na ni o won ni owo kan to lo bi million lona 100 kan naira 100 million naira o ni won ma tare si awon obi to lo bi egberun meji ipe ki won fi se eto lagbara fun won ipe lo tari ibo to nbo ni ogujo osu kefa odun 2026 ti awaye ke bo se so di won ni ilu Ado Ekiti ni won ma ti so pe te le ma gbadun mudumudu joba wa ara wa si pe ma ri wo le ri o egugun nbo leyin e se ati leyin fun gomina Oyibaji ati egbe oselu APC setolu re bi Tinubu ti o se la pe awa ki awon obinrin Ekiti ni o fun atileyin won eti won ti se bo latey wa nigba to na soro e to je yawo gomina ti Ekiti omowe Olayemi Oyibaji o ni ibo wuti wuti e dibo fun wa e ri pe iya wa won ti wa won ti lulu lulu wa million na 100 kan naira ba wa sako o oni nitori na oko mi ni e di si o pe e di fun won o oni awon obirin ton lo bi egberun meji eni kokan won ninu won ta se won gba egberun lona 50 naira 50,000 naira lo bi kokan ti won mu lo le o gbogbo lo si gbo suba sadankata fun ìyàwó ààrẹ ni Oluremi Tinubu bákan náà ni wọ́n ṣètò ìrànlọ́wọ́ kan fún wọn ibùdó tí wọ́n pè ní ICT center yẹn tó ní ibùdó náà ó lọ bí bílíọ̀nù kan náírà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ ó ṣe àwọn ètò ìrónlágbára náà ni wọ́n ṣe fún àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Èkìtì láti lè rí àtìlẹyìn gbà fún ìbò tó máa wáyé ní Ogúnjọ́ oṣù kẹfà ọdún yìí ní ìpínlẹ̀ Èkìtì o.
0: Inú ìwé ìròyìn Sunday Punch láàárọ̀ tòní wọ́n ní ọba tuntun tó yẹ kí wọ́n ṣẹ̀jẹ̀ ní òkèèrè ní àkókò South Local Government ní ìpínlẹ̀ Ondo ọba Láríwájú Adéyẹmi. Ọmọ ti ń sọ di nínú pé àwọn ọrọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ náà láti pèsè àwọn ohun amáyédẹrùn fún àwọn tó wà ní ìpínlẹ̀ Ondo. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tí wọ́n tẹ̀jáde ní ìwé ìròyìn Punch láàárọ̀ tòní wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ojúmọ̀ ló nílò àtúnṣe kí ìgbòkègbodò ọkọ̀ kí ó lè máa fẹsẹ̀ rinlẹ̀ dáadáa fún ará ìlú. Bákan náà ni ọba Adéyẹmi wọ́n sọ di nínú pé àwọn bí gómìnà Lucky Ayédátiwa bí wọ́n ṣe yọ àwọn gẹ́gẹ́ bí ọba ní agbègbè ọ̀hún wọ́n ní àwọn náà tún nílò nǹkan wọ́n ní ìdàgbàsókè tó lọ́rìn àwọn nílò ilé ẹ̀kọ́ gíga ní agbègbè ibi tí àwọn ìṣọba fún àti pé gbogbo ìlérí tó yẹ pé gómìnà ṣe lásìkò tí wọ́n fẹ́ gba àpètẹ gómìnà àwọn kí wọ́n rí pé wọ́n muṣẹ fún aráàlú ọba tuntun ọ̀hún ó wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn alẹ́nu lọ́rọ̀ pátápátá lórí bí wọ́n ṣe ṣe àtìlẹ́yìn fáwọn báwọn ṣe gorí ìtẹ́ bàbá ńlá àwọn ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ náà ni láti túbọ̀ ṣàtìlẹ́yìn lórí àwọn nǹkan táráàlú nílò nínú ìwé ìròyìn Sunday Punch ìròyìn wà ń bẹ̀ láàárọ̀ yìí.
1: Nínú ìwé ìròyìn Sunday Tribune tó jáde láàárọ̀ tòní wọ́n ní ẹ máa ń lọ àfẹ́ lọ ẹni ká dísà ìṣàwọn la tún fẹ́ di o. Èyí máa ní ọ̀rọ̀ tí àjọ àwọn ìjọ ọmọlẹ́yìn Kristi tó jẹ́ onífẹ̀bọmi Nigerian Baptist Convention tó máa ń sọ ní mímọ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé tó ṣẹlẹ̀ ní agbègbè oríire níjọba ìpínlẹ̀ ti Ọ̀yọ́ lọ́wọ́ ìyẹ̀wọ́ ṣe ń sọ nímọ̀ wọn ni lálòdè náà ni wọ́n kóra ọjọ́ sí ìlú Ìbàdàn níbi tí ẹni tó jẹ́ ìgbà wọn Reverend Dr. Israel Adélaní Àkànjí bó ti ń ṣàpèjúwe bí wọ́n ṣe ń jí wọn gbé gẹ́gẹ́ bí pé ètò ààbò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ó mẹ́hẹ̀ẹ́ ó ní bá a bá a sọ àwọn olóṣèlú wọ́n máa dín iṣẹ́ àríjí wọn àti ṣe gbá àti ṣàwo láìsí ètò ààbò tó péye ó ní àwọn olóṣèlú wọn ò ṣe nǹkan kan ó ní ọ̀rọ̀ náà ṣe ń sú gbogbo àwọn èèyàn ikọ̀ tó di pé àwọn èèyàn máa rọra wọn lọ́wọ́ fúnra ara won egbegbe se o oni o ya jemo kusaru o la jemo kusaru o tun la jemo kusaru boju o ba ta la jemo o ye foju ti alaro o se je pe awon mo leyin kristi na ni won jigbe ju o se je awon mo ijo onitebomi baptisti ni won jigbe ju onite ba ti gbagbe ka awon ile ti o oni ba won se gbiyanju lati sima ranti wahala to sele ni odun 2021 ni bi won ti ji awon ogofa 120 student gbe ati eni ti o je pe iya agba to ntoju awon mo ni Bethel Baptist High School to nbe ni Kaduna ni Olude wa Nigeria oni ye wa nbe o re ba tun lo si Olude wa Abuja igbe won pa awon to tun je awon mo onitebomi nbe igbe tori na gbogbo awon ileri alangba ti o fe judo bale leyi o ti fe ma su awo eyan ko to di pe awon araalu fun ara won won ma ranra won lowo o igbe ijoba e tete gbegbese o gbogbo ke ma ba won soro tunu church nu pe o se su awon e mo lo afi lo esi ni kodisa pe o su ijo onitebomi o gege en to je are won iyen Reverend Dr. Israel Adelani Akoji pe so ni bi ipade aporo won o
0: inu wewe leadership laare won ni ku to poju gba eni ewe lo npa fun mi o ngeje mo pe awon egbe emiko lelede wa Nigeria Union of Teachers oma tin so di mo won ni bi awon akeko ati awon oluko to wa ni ijoba ibile orile local government ni ipinle Oyo bi o ise wa lakata awon ajinigbe won ni poju nkan to n ba awon lokan je o bakan na le n to je alaga won Azam Fatai ati akowe salami Olukayode won so di mo pe ki ijoba apapo te yo wa woro kan fi sada lori awon foro ti e pe o n ba ni lokan je o n ba ni leru e te pe awon ajinigbe ti won tun jigbe ti won tun ta re sori ero ayelujara lati ma fi won bo se se awon oluko na ati awon akeko na lona ti ko da won ni po le da opolo irin fi ide yi egbe NUT won ni awon be ijoba ni ko ipe gbegbese lori eto abo e te pe o mere to sokufa bo se ji awon akeko ati awon oluko gbe ni ijoba ibile ire olokun gomi ni ilu ogbomoso ilu ire yi leadership ire won abe laaro yi
2: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Odo Olorun lati wa ibe na la o pada si. Akede papoda baba oko rere lodede, asuwaju rere baba wa Fadilatu Sheikh Mustafa Ayodele Akani Akiolu ti won je chief imam ku je amuwo nigba aye won. Awon na ni olori ebi Akiolu Royal Family, olori ebi Arumere Royal Family, Onitano Family, Olorogun Agan Family, Akarigbo Family, baba papoda ni 30th May 2026. Leni odun mejidini ogorun 98 years tasi se won ni lana muslimi opo omo aromodomo lo gbeyin baba wa Mustafa Akiolu lara won lekan ti won delede baba ni oboriluwan aregunsuola ni Akiolu the first oba of Lagos gbogbo osise ise Bond FM 92.9 lagbagbe Radio Nigeria ka ti play ko lapapo labe princess Wurola Adenike Adegoke alakoso Radio Nigeria ka ti play ko ati baba wa Alhaj Wahab Alade Akosi General Manager Bond FM Mbaba Bawo Bariluan Are Mosho Lali Akiolu Kedun Kuara Feraku Eniri Ilei Tulo Egbran To Maridi Aburo Re Baba To Mayoma Ashwaju Tama Ashafekure La Ujo Menia Ilishe Ridi Nejira Kati Pile Kuwang Bala Dua Fon Bariluan Are Mosho Lali Pe Olongu Ni Sheni Telintele Ojoa Jina Sera Won Olongu Ni Fiku Baboa Mustafa Akiolu Bali Akiolu Je Alauma Ami Awonu Kini Princess Wurola Adenike Adegoke alakoso Radio Nigeria ka ti pin Eko lagbagbe Alhaj Wahab Alade Akosile General Manager Bond FM loruko gbogbo osise

lo se bi o ba se anu olorun lati january sunday to gbeyin osu karun leleyi anu la rigba mimo se wa ko agbara wa ko olorun koju si wa se wa lore ni o koju si wa se laanu a o daju awon to ti lo a o daju awon to rin loju opopona to ni jamba oko a o fi yo won amo ninu ola nla e ninu ore ofe o da wa si ari sunday to gbeyin osu karun ni ayo ati alaafia ohun na ni o olorun lo n ba wa se eje a ma dupe ka ma ayo ba ba se n dupe ka tu ma bere lowo olorun

Sound FM lawa 92.9 ife lo so wapo kari aye ibire ibi ayo ni ebute orilede Nigeria ma jasi lagbara Olorun ba ibire ohun na ni Olorun ma gbe oro waka eyi ta oro koni ba eyi ta nro je lagbara Olorun ba Olorun a se dada fe ni kankan wa awon eto wa nte si waju le se Bond FM 92.9 laipe laijina a ma lo sori eto oro sonukun

Ekaro Eku Ojumo lati le se Bond FM 92.9 lori eto oro sunukun awon atokun eto odun leya ti itan ni o wa ma fi dijo mejo lagbara Olorun oba ate Balikis Ibrahim Tawrid Abdullahi Elanfani lati ba won pade lori eto be ti mo a o ni fe ti yin le lofo ni le se Bond FM 92.9 ti o kale si 1A Adekunle Faju Iwe Onigbongbo GRA Ikeja labe kabiyesi awuse Onigbongbo Oba Oluwa Segun Adeyemi Ajasa kabiyesi o Kemi Ola Ogun sa iwaju ohun na ni opa ebiti yo mare si ni agbara Olorun Oba ilu Onigbongbo ta fi kale si koni baje a ma te si waju kini nkan ti e ma ba wa da si lojo otuni ti a ba wo bi nkan se nlo ojojumo lohun la nso yi pe nkan gbowo lori o ngbowo lori amo ona ti a fe gbegba ti a ba ri awon nkan mi ti a nra ti a ba de odo A owo ti A ta o le yato si owo ti B ta owo ti B ta o le yato si eleyi ti C ta ti e ki le royin pe o le ma fa awon nkan bayi ati pe bawo ni a se le dekun e eje ki a gbe oro fun bi apere afefe idana ti o nlo lode bayi e ri awon kan ka ti e so pe ibi ototo na ni won tin ta awon ile epo wa ti awon ni gorodomu repete awon ti won fi silinda gbangba ti won fi nta awon yen na o yato te ba ri awon ile epo kan boya elomi nta ti e ni 1,000 abo elomi nta ni 1,006 elomi nta ni 1,009 ni awon ile epo ka ma wa iti so awon alagolo awon mi nta ni 2,000 ape ni abi o ni nkan ti awon koju abi ona wo la le fi dekun iru awon nkan bayi ko nse lori afefe idana nikan be ta ba wo awon nkan mi na ni oro onje ni awon nkan lilo inu ile ni a ri pe ni ibikan si bikan owo won ma yato sira oju wo leyin fi wo ona wo le ro pe a le gbegba lati dekun iru awon iwa bayi lati je ki gbogbo e ko wa ni dogba

0: ba so e ku yale ta sa e ka aro sa o yesa
1: oruko temi ni ayere titunde lati ikorodu
0: lati ilu ikorodu
1: emi ni pe ni so tele ni pe gbogbo ta n so na owo ijoba na owo ijoba lo wa tori pe kini ti ti price control ba wa gbogbo awon nkan yi se ba wa na la ni ki sa ni pa import gas wa si orile de wa mi so likewise bi epo na ni so ti gbogbo kan ba roju lati oke wa ibu ti gẹgẹ bi ni awon to so price control ni pa pe boya price control ti price control ba wa ko ni ti pe enikan ma ma ki ti enikan pe

Price control. Price control ti a so yi a mo pe won ti se ri laye ologun amo se wa lero pe o le se akoba fun awon oloja mi e lo eku iyaleta yes e ka ro sa ami Olorun a saanu wa price control won ta so na ni ni baba noro price control ni apere ti mo mu wa eni to nta ti e ni bi to ti ra boyo ra ni ile ise kan ko wo moto o ko rora soda si egbe ladipo lohun lo bere si ni ta ti e ti ere ti e ba je egberun kan eni to ra ni bi to ti fi bi 500 naira gbede iyana paja to tun ma sowo shop se egberun kan le yo fohun se 500 naira gan le yo fun lati je lere se ro yan no ni ma se akoba pe o ti eda nigba to se price control boya won ohun to ba ti bu eyi ti o ni se ki loruko e je nduro dowo oro le bi oro atase ba pe to ba ti daro a gbowo lori to ba ti dirole a wale to ba ti dowo orole to ti fe se kini to ohun le mi kuku ma lo ra seru yen na o tu le se akoba abi ka ba won ara wa soro ni bond lawa 92.9 lori eto oro sunukun

0: ta ni seke odun du lo to ni abe be ibere ta jule lo se to koja ti o ti se ni to gba okay eniyan to ba binu kuro lomo eniyan to ba binu kuro lomo se ni to gba yo sora edi eru ni owe ni e pari eniyan to lohun ojo momo yo sora edi eru wa ye pere wo yeye egbeyin ni wo yeye egbeyin ni o dewe opele baba soju kolawole akinyele ibrahim sirki agba kin tile gba bayi si baba awon fi nse awati ka ma jise alaji abdurashid ope bi yi ara tu mi ogala ofisolo hey oni ka ma ki kabiyesi oba isa abiodun seko ni farumbi osolo ti lu isolo fun ayeye odun kan lori ite oba o ti pedun kan na nu ki pe o ati aye sisi new palace ni o ni sunday gangan baba isi ogodo ma de pe la ro mo ni sa 31st sunday won ni baba ade ape lori o bata ape lese ni lu isolo won wa ni ka ki gbogbo bi ope bi patapata ni le loko pe ku asekun odun leya ope la se lorile ipe won ni ka ki alaja fatima ope bi lai gbagba alaja agba na alaja agba iyawo won alaja aratumi ati gbogbo ebi aratumi patapata ajise yin lori eto yi ba se njise ti alaji ope bi alaji jimo ope bi ak baba ope aki awon na lori eto won ni ka ki gbebi ope bi papata ka ki gbogbo muslimi won ni ka ki gomina eko ati gbogbo awon loba loba ni ile awori gbogbo patapata a o se opo odun laye ati ni aye ara ami ami ami olorun ba mi edumare ko le ba ebi ope bi je ni abe be na awon kikisa po ni ori eto lene ki ma mu lokokan ijeji baba wa oba Salaudeen ajagogbade alagodo ofagodo ogun ayike
1: omo wule soro omo adele teji teji
0: adodo baba na ni ojo odun
1: kutuko wa wu ni
0: baba won ni ka ma ki gbogbo awon ebi alagodo patapata gbogbo ebi Salaudeen ile loko lati egbe gbogbo titi de dagodo won wa ni ka ki gbogbo awon olori ka ki awon oloye ka ki gbogbo omo ilu agodo won ni ka ki awon oloja won ni ka ki gbogbo awon afa won ni ka ki gbogbo eyan patapata pe odun leya yi ko ni jase mo be ba n gbo ni ilu agodo lowo baba wa oba Salaudeen Salaudeen alade odejobi alagodo awon na ni ki amakini ori eto yi lagbara olohun baba a o ma ri yin bawo labe be ante swaju ni ori eto baba wa alhaji onore arimi yawo agoro sumola oje yo fodon niji ni ejila wori lohun awon ni ka ki gbogbo bi yayi family yayi family ni ejila wori won ni ka ki gbogbo omegbe pc ni ejila wori won ni ka ki gbogbo awon to wa ni ward ejila wori agbara 2 bere lati ori honorable Sheson Fagbayi commissioner for culture and tourism ni Ogun state won ni ka ki honorable Samson Makinde Salmi of Ipatera bakona won ni ka ki chief Abayomi Aluko Akirogun Totowu pelu gbogbo omo ejila patapata pipe o se opo odun laye bi a se njise ti awon abi awon ejila wori ni odo lohun imam jamiu asobe ade odo tawon na won ni ka ma ki gbogbo omo agelete ni ikoyi labe oba shitu bangbose alagelete ofagelete ikoyi imam asobe la ki gbogbo omo agelete ti won wa si ilu fun odun eleyi ti won wa se pe opo odun ni o se ilu agelete ikoyi o ni baje lase edumare bi e ba ngbo imam jamiu asobe o na lo ni ka kini ori eto
1: bákan náà ọba ọjọ́ fi gbé ọkàn gbàgbé bàbá wa ọlọ́run má jẹ́ ká gba ọtán lórílẹ̀ ìyẹn bàbá wa akànmú akéwì odua pé ẹkú ọdún o ọpọ ọdún láṣẹ láyé bàbá.
0: bí a ṣe tẹ̀síwájú bàbá wa ọmọọba ọlálérè àgbè kò sí bẹ̀rẹ̀ lónìí bí mo ti sọ ẹ má tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ ẹ kàn kí wa
2: be ba ti kiwa eyan meji a fun recharge card eyan meji a fun recharge e kiwa lagbara olowo podun la o se oba lalere agbe ni le oba ni ilu ilero akini ori eto ani fin se awati alaji dauda adeweyi adeyemi mi nasara ko alaja akeyina ni ori eto yi alaji abdul asiz yakin ibukulu alase ibukulu petroleum akeyina ni ori eto yi lagbara olohun a ori fe ni kokon se awati opodun la o se laye la o se lorile epe bi a tin soro lowo lowo kasori yan ka ba be ni yi omo lu abi atejise baba wa wole oba muda shiru salade alade odejo bi alagbodo ti lagbodo atejise won wole bye bye won ni ka ba won ki asiwaju bola net tinubu kon wa ni ile eko bye bye bye baba isi e ba mi ki asiwaju bola tinubu ati gomina eko baba jide so olu pelu alaga egbedi mu abi olu omo kafata won ni idris balogun baba lagodo ni ka ba won ki ati gugu awon afa patapata won ni ilu agodo kon ni baje won wa ni ka ki awon egbe apere na pa won ki wa o baba a o ni fin se awati baba baba ni oba bi tumari ju aje ki ola yin ko ma lo siwaju akiyin o ayiyin olorun ba mi tumari ko je ka fi eni kokon se awati odun ayo la o se la se edun mari da je ta siwaju ni ori eto eye ka lo wo atejise eleyi ti o ki awon eyan meji to kokon wole oloriri akoko to koko wole ti e fe gba recharge card lori eto leni ki a lo wa te ise to wa nibe ka ma dupe lowo awon eni bi eni eyan bi eyan bale oki ni iyana ipaja bale oki ni iyana ipaja mori atejise ti eyin na won ni ka ki gbogbo awon mo oki nilu iyana ipaja awon iya loja baba loja ipe eku odun eku iyedo ọpẹ la se ni orile ipe bale oki ona lo ni ki akini ori eto bi bale achief aremu bade yemo oki oni ta ma ti gbogbo omo ilu oki pe o se ọpọ odun laye te ba lori ofe lati ma gbo abayi ati bade yemo oki ona lo ki ni ori eto bi
3: ara lile lu ogun oro ẹ̀dá tó lálàáfíà ohun gbogbo ló ní ṣùgbọ́n a kì í ró kádùn o adára mọ́ṣẹ́ àìsàn kan ò sì sí bí oje ara ọmọkùnrin bá ṣàn tó lẹ tàbí ètò àpọ̀jù tó ní ṣúgà ní àti ṣe nǹkan oṣù obìnrin tó dìnira àìsàn ọmọjàta ara ọmọléegun fòníkúfọ̀láǹde àìlè ìṣojúṣe ẹni láàrin lọ́kọláyà àti àìsàn ara míì tí ń bàgbọ́ ara wọ̀yá àjà agbára ọlọ́run nílànà ti wí ti gbọ̀ ìgbàlódé ká ẹpẹ iléeṣẹ salirem aba center sójú òpó yìí 08032135466 tàbí 091-5434-5507 091-5434-5507 mo tètè dé mo ríre gbà mo pẹ́ lẹ́yìn àánú ṣe mí.

ago mejila sotilu eka son aku isimi sunday temi mo gbara duwa ko ni je asere fun wa o ero ko la mo fun lati le se wa bond fm 92.9 ikaredo nigeria to fi kale ti onigbongbo ninu jero ikeja leko ibe lati iroyin saju lo eje farabale gbo kuko to nbe loko ete nti awon iroyin ohun na egbe omoleyin kristi ni nigeria kan o ti ke si joba o ko gbiyanju agbara to mi lati lo yo awon omode ati akeko ati oluko tawon ajinigbe jigbe salo ni ile iwe kan nipinle oyo kuro ninu ewu nje popo ti gunle eto ayewu sara awon irinajo to nlo atawon to ngunle si ibudoko oko ofurufu latari aro ebola to gbile won ti gba awon obi lamoran lati se koriya fawon omo won nipa sise atileyin fun won lati ma darapo mo ere idaraya egbe eleyin ju anu kan to n si oro eto ilera o ti ni ka kiesara dada o lori aro ebola to n fojojumo gbile lorilede DR Congo iroyin na re lekunrere eja farabalẹ gbọ latẹnu olumide olalere egbe omoleyin kristi ni nigeria kan ti ketotan latari bi eto abo se si fawon omo kekeke wa nigeria mo iwa ara ijoba labi are bola met ni bu kuda kuda bo ko se gbogbo nkan to ba nbe labi akata e lati da abubu won ninu atejade irin to jade latodo are ajo kan iye archbishop daniel okoro egbe kan ni ayajo odun awon ogowere to waye lodun yi o ni o je akoko inira lagba fun opolopo opolopo omo nebi ni pataki julo lori ikolu tawon agbebon ti won se sinu ile iwe kan ni ipinle oyo laipe ti won si je opo akoko ati oluko gbe salo ninu sinu igbo leyin to fi olugbe ati ebi sinu ila ilu okan gẹbi oro to ti enu are ajo kan jade oni bi wahala awon ajinigbe bo se n fi ojojumo je awon eyan gbe yi oni o sakoba o fun awon omo ati ojo iwaju eto eko wa ajo kan wa kominu lori ba awon omode bi won se wa ninu gbokitikidi titi di asiko yi atawon oluko ti won jigbe oni iberu gbojo yi ko ni je ki opo obi ko je ki omo e lo si ile iwe mo ibayi ajo kan wa ke si awon alen loro lati fowosowopo lọna ti eto abo yoo fi wa fun omode wa ayika to jina denu ju ki ara ilu ki won ma rin ki won si ma yan fanda laarin ilu. Ijọba apapọ ti fi idi erongba ati ipinnu e mule lọna ti yoo fi seto amayederun fawon obinrin nipa fifun won si eka jeka o se apẹẹrẹ won gẹgẹ bi opomulero to n daabobo ounje wa awon nkan inu ile ati eto oro aje wa ni orilẹede nigeria nigba to n sọrọ niseju awon oniroyin nibi eto ayẹyẹ 2026 world milk day ayajọ ọdun miliki to waye nilu abuja ibẹ ni minista to mu imugboro ba awon ohun ọsin ọgbẹni idi maya to ti ni awon obinrin si ni ẹni ti ohun mọ to n se eto miliki to n daabobo to si n ta sita jakejade orilẹede yii ọgbẹni maria sọ wípé ilé iṣẹ náà ti bẹrẹ èrè káàkiri ìlú abuja o láti ṣe ètò ìpolongo lórí àǹfààní tó wà nínú mílíìkì ó jẹ kó yẹ wá pé àkórí ètò ayẹyẹ ọdún yìí ó dá lé orí àwọn obìnrin tó ń dáko àti bí wọn ṣe ń dáàbòbò oúnjẹ wà nínú ilé láàrin ẹranko àti mímú àgbéga bá ètò okòwò wa pẹlú ní báyìí mínísítà wa sọ mọ pé ilé iṣẹ náà yóò ṣe aṣọlójú ètò kan tó pè ní national diary policy ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹfà ti ṣe ọ̀la monday lásìkò ìpàgọ́ ọdún world milk day ó ṣe àlàyé síwájú pé ètò yìí ó wà nílẹ̀ láti ìgbà tí àwọn ọkọ àwọn ti kàn sí àwọn alẹ́ lọ́rọ̀ nílùú abuja nínú oṣù kọkànlá ọdún 2025 tó lọ léyìí tó gbajúmọ́ gbígbé mílíìkì jáde pípò pọ̀ mímójútó ẹranko tó ní mílíìkì àti láti fi àwọn ẹ̀ka iléeṣẹ́ àdáni náà sí láti darapọ̀ mọ́ ètò ọ̀hún. Obìnrin àkọ́kọ́ nílẹ̀ yìí tó tún jẹ́ aya ààrẹ orílẹ̀-èdè wa sẹ́nẹ́tọ̀ olúrẹ̀mí tinubu ó ti jẹ́ onímọ̀ pé ohun tí òun mọ̀ dájú ni pé orílẹ̀-èdè nàìjíríà yóò padà borí gbogbo ìdojúkọ ọ̀rọ̀ ètò ààbò
to n fojoju mo pele kesi o ti ro gbogbo omo lede yi na lati ma se yese kuro ninu igbagbo ti won ni o o soro yi di mimo ni bi ipade to se pelu awon igbimo loba loba ni ipinle ekiti ni ile ise ijoba to wa nilu ado ekiti gege bi abewo akoko to lo se si ipinle ekiti aya re so wipe ajo to ri si oro eto abo labe papapo pelu ajo lati ile okiri wa lo ti n se ise lati dekun wala aisi oro eto abo dakijade nigeria ati jade iro na jade latodo en to n gba gba ni iroyin pataki lamo pataki lori oro iroyin iyen busola kuko yi o ja mo pe aya re salaye pe are tinubu fun ara e omi lokan lati kapa wala aisi eto abo ko si le ja wa kule owo re gbogbo omo lede yi ni pataki julo awon obirin wa lati tubo ko fun adua lori oro Nigeria aya re so wipe igbagbo ninu Olorun o je nkan to se pataki gidi ninu irin ajo alafia ati lo siwaju wa ogbeni Olayemi Tofio ni adije to jawe olubori fun ti ipo omo ile igbimo asoju sofin ti e lo asoju ekun Badagry nigbati eto idibogbogbo to baya lodun to nbo labe egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC ogbeni Tofio ni opo iyan mo oruko inagije re si OBJ ohun ni won lowo esoke laisi adije kokan to ba ta kongbon nibi idibo abele egbe eti won se laipe gbogbo omo egbe si fohun sokan won salaye gege bi oloye oloselu to gbangba sunoye lati lo seju egbe ninu igbimo aseju sofin nilo Abuja loju ese ti omo egbe fa owo esoke gege bi adije ni ogbeni Tofio lo fi idinu eran o si se ileri pe owo ori doju ti won pelu ogbon ati iriri ohun tele nigbati ohun fi wa ni ile igbimo asofin o wa se ileri fun gbogbo olugbe ekun Agbadarigi Badagry pe ohun fe lo soju won ni ile igbimo asofin ni o wa si soju won daada bakan na ogbeni Tofio to tun dupe gidigidi lowo awon agbagba egbe ati gbogbo omo egbe osilu NDC latari bi won se ni agbekanle gidi ninu ohun lati je adije ti egbe asiya egbe soke o si pe lona ti yo fi se ise pelu ale loro odo egbe olobirinde lona ti awon popo yo fi janfani ninu ijoba e ti won ba le fi ibo gbe wole lodun 2027 ta wu lokan ipopolongo lati le se wa Bond FM 92.9

0: bo pada sori eto arejo bo n le se bond fm 92.9 that is in gba lalejo awon na ni baba wa abefe lawal amusa abefe lawal lati capital road ni agege awon ni n gba lalejo ni se bond fm lori eto alejo bo lo fun ni baba wa bi adugbo ni se wa wa ki le fe ki ijoba se fin ladugbo yi
1: ani se bugo ti ijoba le se fun aladu ona wa ni bini ore da po street ati nbe won si otito lo maro to ti wa lenu e to ba pare so mi ro ijoba ibile agege lati ba wa pare ona na lasiko olohun ni dale atona ti olorun
0: amen gege be se je agbalagba mo o le ni fun awon odo orilede yi ki orilede wa le ma tesi waju
1: amona ti mo ni ba awon odo ni pe ko da kokun se jeje ko so wi agbeje mowo ibi ti o ba ye ko tesi ko mo tesi be ko mo so pe dadada idada mo fe lu won ojiji olohun ni je o baje o olohun aja na o dagba o
0: amen ami gbogbo apasala ma dagba amona fun awon loko laya nkan to orilede yi bi awon eyan se nse gbeya wa ipa awon gbeya wo ko kin saba pe gege gboju se wa le se bond fm ma n gba awon lokolaya na lamoran lori bi won se le gbe si aye won ni ti dada baba re ba gba awon lokolaya lamoran losun ni
1: e se mo dupe mo be gbogbo awa ta je lokolaya ka mo ni suru pelu ara wa won ni imo wa fun ni wa ni jore jore ta ba ti mo wa fun ra wa ko ni sija laarin wa e je ka gba pe nti oko ba fe mo ni yawo fe kọlọrun ma je kile wa o daru ko ma tuka o
0: amen
1: ese
0: baba wa be fe la wa ba se wa lo lọfun n fe ke fi enu agbalagba yen ke fi gbadura fun ise bond fm lati ri oga wa patapata loke de bi omo ise to kere julo n le ise ka ma tesi waju ti dada
1: to ese mo dupe olorun alaanu yo gbadura gbogbo wa ile ise bond fm gbogbo igbiyanju yin ilakaka yin lati tu orilede nigeria se tori gbogbo entity odi ile mo je keje o la soro ile ise na o le jona o gbogbo awon oga loga be olorun alaanu yo je ko bo won gba eto won o awon to wa leyin na olorun agbe won de po giga o olorun le je ile ise na o baje o ese mo dupe o
0: mo le ro ta ba tun pe ni gba ni e ti je wa
1: pelu ogo olorun ese
0: adupe lọwọ ọlọrun ọba fún ti ètò àlejò bọọlù lọsàn án ohun ẹnbẹ fi ń gbọ látàárọ náà ni bàbá wa abẹfẹ làwà láti capital road ní agege àwọn ní àlejò wa lórí ètò àlejò bọọlù lọsàn án bẹẹ ni ọba jẹ olólùfẹ wa tẹ fẹ ká wá fi ọrọ wa yín lẹnu wò èèyàn ṣáà pè ní 07087492118 0708749218 olè máa láǹfààní láti fi wá kópa lórí ètò yìí ètò yìí si si sile fun ipolowo oja fe n te ba fe egbe ipolowo oja yin wa sori eto yi e ri pe warawara bi omo eta se nta le mata 07087492118 mo dupe lowo olóòtú eto yi bákan náà mo dupe lowo awon akede eto fun ti sa ati asiko yi lọjọ mẹjọ a fi ayọ ati alaafia lati fi pade ileise bond fm 92.9 awo oniku eyin lo si niku lase edumare ganiat omobelaya si irorukọ tiri e se tẹ n tẹtisiwa ire o

Ọlọ́run ọba o ma ṣe o to ti ba wa rin ajo ohun lati idaji titi de wakati owo yi a ma gbe ijoko fun awon indigbo tawon na yo ma te siwaju Choruko gbogbo awon loga loga ni le se Bond FM 92.9 la nki pe ese be se yan ile ise wa layo Kama kika biesi alaye luwa olowo Eko baba Fuwadi oba really one Oshola le aremu Akinolu fun ti eyan won Fadilat Sheik Mustafa Ayodeji Akunni Akinolu ti won je ipe Allah lana ode yi alojona fida oki Olorun ko fi jin ki won ebi giwa ile ise wa Alaji Alade Akosile bo se ni ki a ma ki yin lai ni gbagbe kabiyesi awuse onigbongbo ni bi ti a kale si ni bi bayi labe oba oluwa segun adeyemi ajasa bi won se ni ki a ma ki kabiyesi ati gbogbo omo Nigeria pe ilu adero fun wa lagbaro Olorun oba

nyen kam kedu ki me ai dim na ka nudo na chi si na ebe obula ino asim mo nke onye chiri nya zere dalurin ne obi anuri ona eme mu nyafo nyafo eba onya kam jiwem were na anabata gi noge ndi igbo na bond 92.9 nwa na si na ogadiri onye ukwu na onye nta na mma tata maka na taa bu Sunday mkpuru abali nke iri ato na otu ma burukwazia Sunday ikpeazu n'ime onwa anyi no n'ime ya kedu ihe n na-ekwu maka ya onwa May ka anyi na-efere aka si ya nyan lado nya ga nke oma mmanụ eke na Olisa bi n'igwe n'isi mụ na gị na-abụ maka etu o si wee rapụ anyị ndụ n'agbanyeghị ndị njọ anyị bụ nwee na-asị ya na o mere nke ọma maka inye gị ntị ị ga-eji wee nụ ihe ntị iji anụ ihe wee na-esonyere anyị n'oge ndị igbo na bond 92.9 FM ngwata ntị n'ala ka nkọrọ gị ka anyị na gị ga-esi nọrị na nke taa bụ na ngwa ngwa nsere ọnụ n'okwu dịka ọ na-adị na-adị kwa ụbọchị ụka na nga ewetara gị mmiri ndụ mmiri ndụ ka m ga-ewetara gị ngwa ngwa nsere ọnụ n'okwu anyị ga-achịkọ ya ma ụfọdụ nkeji ile ole na ole ka ọkụ elekere mbụ maka na ọkụ elekere mbụ kpọmkwem anyị akọrọ gị akụkọ ụwa o jiri nkeji iri na ise wee gata elekere mbụ anyị wetara gị ozi ekele ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ bụ ya ka ị ga-anụrụ ị ga-esonyekwazi nke ọma mana nke ahụ ga-abụ ma o jiri ọkara wee gata elekere mbụ ọkụ elekere abụọ kpọmkwem anyị achịkọ nnọkọ anyị na gị n'asụsụ igbo na bond 92.9 FM a sị m na ọ ga-adịrịrị gị na mma maka ịrapụ igwe okwu redio gị ka ọ nọgidesi ike na bond 92.9 FM apụkwala nnu abụ m Roslyn Chika Ajechanaye ọmụ bụ onye ga na-akpọnya bụ ụgbọ gị onwe gị a na-esonyere m o wee na-adaba ngwa mmiri ndụ ngwa bata ozugbo ozugbo nyagazie.

Adima Anoge Mirindo na Bondi 92.9 FM kikana egente ngwe na ajo gesi gina mama begi gonwe ge ke na agukokwa ina agukokwa enwere ihe odigika enwere ihe odigika enwere ihe ozo na ina anu nu ihe nka obu ni ma adi na enwere ndi na ji kwere nti nti adeku ya ma na odi anu ihe enwere ihe ozo na ina ekunu ume nu enwere ndi ka gi we nwe ego mana ha anu eze ndo ha tata efugia nwere ndi ka anyi na odi nwa nwa mana haka na ariokwa obinigwe ka o mere ha amara inwete onye enyemaka dika gi onwe gi nwetagoro enwere ndi nwegasiri otutu ihe di chiche ego akụ na ụba mana ha enweghị nwa mana gị onwe gị dị na ndụ were na-achọ nwa ịmakwa na onye dị ndụ onye nwụrụ anwụ na-achọ dị nwa maka adị anwakwa ama n'oge bọndị 92.9 FM ka ị ka na-ege ntị oge mmiri ndụ ka anyị ka na-ekpori ndụ n'ime ya ngwanara m nke

echi owaroza n'ikpa enwere nke inweziri itinye kwuoro ya maka na ya bụ ọdụdụ nwoke adụdụ nwoke ọ bụrụ na ịtụọ ya aha ọ ga-emere gị karịa reti isi wee na-achọ ya o adịkọ ama ama o gwara o ọ bụrụ na ị ka na-afịkwụwa ọnụ biko kunie kunie gbasapụ iru nnugo otu ọbụla o siri wee dị gbasapụ iru gị maka na nke ọ ga-emere gị n'iru ụka kwa o ọ bụrụ na ndị ọ rapụrụ gị na ndụ a mata amara echi ọ ga-aza gị ekpere ọ ga-emere gị akarịa ka isi wee tụọ anya n'ụdị n'ụdị ọbụla na ọ ga-emeri ndụ na bọndụ 92.9 FM ka anyị ka nọ n'ime ya adịkwa ama ama o gwara o ọ bụrụ na m ụkwụ ụka na-ara gị ahụ ọ bụrụ na ụkwụ na-ara gị ahụ ikuni wee kelee Olisa bi n'igwe ifewere nụ ya aka nọ oke mma ka ọ bụ ọ bụrụ na ịma na ihe ọ bụrụ na ịma ihe ọ ga-emere gị echi ibido taa wee tụbara ya mma mma maka na ọ bụ Chukwu ọ dịghị ka mmadụ ọ dịghị agharịpụ ngwanara m nka a na-ekwu na ọ mere nka ọ na-emekwasị ọzọ a na-ekwu na ọ gọziri gị nye gị ndụ o nyekwa gị ha akụ a na-ekwu na na kọntena nke ị tụrụ na ọnwa hei fụkwa ụdị ahịa ire ọ ka ga-enye gị nke ka n'agbanyeghị na ogo udu mmiri ma ọ bụ gị onye ọrụ oyibo ọrụ bekee ibe m Olisa bi n'igwe na-ayọkwa n'ogbe ya aka m na-eti ya ruo echi.

0: eziokwu eziokwu. Eto dike na nke o mere mmekwa ọzọ, onya naanị bụ okwu nna hapụrụ gị. N'ehihie ụbọchị ụka nke tata, si na eto dike na nke o mere mmekwa ọzọ ka ga-emekwara gị ọzọ. Ọ bụrụ na e nwere ngọzi natara n'aka ọka ga-emere gị nke ka nke ahụ. Ọ bụrụ na ikwenye na ya isi amen n'ebe ọbụla ị nọ. Ma ọ bụrụkwazị okwu nji achịkọta, nnọkọ mụ na gị n'oge mmiri ndụ nke tata, na bọndụ 92.9 FM, a sị m nọ ga-adịrị gị na mma. Dalụrị nne maka isonyere m, onye ndu gị bụ m, Roslyn Chika Adichanaye. Ị ga na-akwadozi maka na ngwa ngwa ọkụrụ elekere mbụ, anyị ga-akọrọ gị akụkọ ụwa. A sị m gị, dalụrị nne, ọzọkwa kwa, ọzọkwa kwa.
1: Hapụ ya na 92.9.

Akwa lele kere mbu no gendi buna Bond FM 92.9. Gere akoku wanyi nke tabo Sondo kankwa abaliru ya toni utu Nkwa wame na fano ni meba for 2026. Asi miaga zire gonyo mana egenti chata kwa ni mihoma. Makana nkonye mere koga na rogo ya. Na akwa anyi nke tandia bisio kundi wora anyi isi akoko. Otu jukoro ndi uka Christ na ala anyi bu kana na aha mkpobiri. Akpokuola government ka ogbasi kwa mbi ike na puta umu akwukwo ndi aha atoro na state oyo. Otu Nigerian Governors Forum, NGF, na aha mkpobiri. Neleba anya nime ka ego ugwa wapekata mpendi oro buru otu naripuku naira. Na mbo ofesi, ulo ru ome furu onyo deri nuku ugwari ya. Adola kananti, banyana mbasa, ori ebola na mbasa na mba Democratic Republic of Congo. Ngwa, nuruza kukanyi, koha, nujia. Onye na anuli ya bu, unkasi ubi, chionba. Otu jukoro ndi uka Christ na lanyi, kana ha mpobiri. Neti ebe u banyere eno na nchekwa nke umunta kare na ala anyi. Mana akpoku ochichi President Tinubu ka obasi kwa mbi ike hu na echebere umuaka ndi a. Nozi nke onye ndu utu a. Archbishop Daniel Oko banyere aka na ya. Utu a sire na ubochi umuaka nke afo a dabere n'oge ahu ufu nye otutu ezinulo. Okachasi n'ihi uwakpo ahu emere na nso nsa n'ụlọ akwụkwọ ndị dị na steeti Oyo ebe ndị omekome tọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi mee ka ndị nne na nna nọrọ n'obi mgbawa ụjọ a na-atụkwa obodo niile dịka otu a siri kwuo ntọrọ a tọrọ ụmụ akwụkwọ ndị a emeela ka ndị mmadụ malitekwa ịjụ ajụjụ banyere ịnọ na nchekwa nke ụmụaka nakwa ọdịnihu nke mmụta n'ọnọdụ enweghị nchekwa na-akawanye njọ kwa ụbọchị. Otu a gosiri ezigbo mwuta banyere ụmụaka ndị a ka bụkwa ndị eji eji nakwa ihe mgbu obi ndị ezinụlọ ha na-agabiga ma gosi ọmịiko maka ndị nkuzi ndị a tọrọ ha na ụmụakwụkwọ ha. Ha kpọkuru gọọmenti na ndị ọzọ okwu dị n'aka ịgbasi mbọ ike hụ na a napụtara ụmụakwụkwọ ndị ahụ nakwa ndị nkuzi ha. Otu jukoro ndi nkuzi na ala anyi, Nigeria Union of Teachers, NUT, egosila nnukwu mwuta banyere ka ụmụ akwụkwọ na ndi nkuzi ndi aha toro site na ụlọ akwụkwọ ndi dị na steeti Oyo ka sikwa bụrụ ndi eji eji ruo ugbu a. N'ozi onye isi oche ha na steeti ahụ Hassan Fatai na ode akwụkwọ ha Salami Olukayode wepụtara n'Ibadan. Otu a kọwara na ọnọdụ ndi a na-anọ ogologo oge dịka ndị eji eji na kpatara ezinụlọ ha obodo ndị ụlọ akwụkwọ ndị ahụ dị na ha nakwa ndị nkuzi oke obi mgbawa ha wee na-akpọ gọọmenti na ndị ọrụ nchekwa oku ịdị ngwa n'ọrụ ha ma gbasikwuo mbọ ike ọ bụ eziokwu na ha na-ahụ mbọ ndị ha na-agba. Ha mekwara ka amata na ọnọdụ a bịara bụrụ ihe anya mmiri karịa n'ihi vidiyo wepụtara na-egosi na a na-emekpọ ndị eji eji ọnụ. Ha wee rịọ si dododo si ka mara ihe a ga-eme iji napụta ụmụaka ndị a nakwa ndị nkuzi ha. Onye isi oche otu jukọrọ ndị aka na-achị steeti na ala anyị NGF na aha mkpobiri bekee ma bụrụkwa aka na-achị steeti Kwara Abdulrahman Abdulrazak kwuru na ndị aka na-achị steeti na ala anyị na-eleba anya n'ime ka ego ụgwọ ọnwa opekata mpe ndị ọrụ bụrụ otu narị puku naira n'ihi ihe isi ike akụnụba enwere n'ala anyị. Maazị Abdulrazak kwuru nke a n'ihe o dere na Facebook na-akọwa na amụma a bụ n'ihi ihe ịda oke ọnụ ụzọ obibi ndụ ọnụ ahịa na-arịwanye akawanye njọ na nsogbu ego ndị ọrụ obodo anyị na-agabiga. Dịka o si kwuo gọọmenti steeti ha
so government etiti na otu jukọrọ ndị ọrụ na-enwe mkparịta ụka ihu na ha nwere nkwekọrịta banyere ụgwọ ọnwa ga-abụ maka ọdịmma ndị ọrụ. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, akụkọ ụwa ị na-anọ na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ Radio Nigeria bụ Bond FM 92.9 dị na nọmba 1A Adekunle Faju Iwe GRA Ikeja Lagos. Ka ị gaa n'ihu na akụkọ ndị nke fọdụrụnụ. N'ime ọnwa naa na-abịa na njedebe taa, opekata mpe ha dị mmadụ 37 ọrịa ọgbụgbọ na ọnyụnyụ bụ kolera tara isi ha, ebe 3,000 butere ọrịa na ọchịchị kansụl ime obodo 7 dị na steeti Borno. N'ozi ya, odeakwụkwọ ụlọ ọrụ Borno State Contributory Healthcare Management Agency Dokinta Sale Kaza kwuru na nke a bụ eziokwu ma kọwaa ọnọdụ a dịka ọnọdụ ahụike ọhaneze dị oke njọ chọrọ gbatanye aka nke ekwesịrị were nzọụkwụ dị oke ngwa iji gbochie ya. Dokinta Kaza mere ka a mata na ọ bụ na agbata abalị mbụ na abalị 29 nke ọnwa Mee ka e nwetara ọnụ ọgụgụ ahụ. Ọ kpọrọ oku ka e mee ngwa ngwa meghara ọdachi n'ihu na e meziwanyere ihe n'okwu gbasara mmiri ọṅụṅụ, ịdị ọcha gburugburu ebe obibi, na-agwa mmadụ idebe onwe ya na ihe ndị ọ na-eri ọcha, ma dọọ aka na ntị na ịga mposi aghara aghara na-eme ka otu ọrịa si agbasa kara njọ. Gọọmenti etiti amalitekwala amụma gbatanye aka eji ede anya na mmiri n'ọdụ ụgbọelu na n'ebe ndị ọzọ esi abata n'ala anyị, gụnyere inyocha ndị njem si mba ndị ọzọ abata n'ala anyị nakwa ndị obodo anyị si njem sọ alọta. Nke a bụ n'ihi ọrịa Ebola tụwapụtakwara ọzọ na mba Uganda na Democratic Republic of Congo. E nwere nzọụkwụ a ka ụlọ ọrụ mba ụwa na-ahụ maka ahụike WHO kwụsịrị n'abalị 17 nke ọnwa Mee na ntụwapụta ọrịa Ebola e nwere ugbu a nke nje akpọrọ Burundi Buya Virus Strain kpatara aghọọla ọnọdụ ahụike gbatanye aka nke na-echu ụwa niile ụra. Onye Director of Operations nakwa DG Licensing and Training Standard n'ụlọ ọrụ Nigeria Civil Aviation Authority Maazị Don Spiff gwara ndị nta akụkọ na a ga-achọ ka ndị njem niile a na-ebubata n'obodo anyị dejupụta akwụkwọ ajụjụ bụ maka Ebola tupu ha abanyewe ụgbọelu ha. Dịka Maazị Spiff siri kwuo, ndị na-ahụ maka amụma bụ ụlọ ọrụ Nigeria Center for Disease Control and Prevention NCDC na mgbakọ aka nke ndị isi na-ahụ maka njem ụgbọelu na ahụike. N'ikpeazụ, ụlọ ọrụ omefuru onye ọ dịrị n'okwu banyere ịgwọ ọrịa akpọrọ Medecins Sans Frontieres MSF adọọla aka na ntị na mgbasa ọrịa Ebola ji ike na-agbasa na mba Democratic Republic of Congo emeela ka enwe ọnọdụ jọgburu onwe ya na-akpata ụra aga n'anya. N'okwu ya banyere nkwupụta ụlọ ọrụ mba ụwa na-ahụ maka ahụike WHO mere gbasara ọrịa, onye deputy director ụlọ ọrụ MSF Dr. Alan Gonzalez sịrị na enwebeghị mgbe ọtụtụ ndị mmadụ butere ọrịa ozugbo ozugbo e kwuru maka ya, wee sị na mbọ ndị ọrụ ya na-agba ezu ezu maka otu ọrịa si agbasa. O kwukwara na nke bụ eziokwu bụ na o nweghị dị onye ma oke ọrịa gbasara ruru nakwa ịdị njọ ya, na a na-enwe ndị ọhụrụ a na-enyo enyo na ha bụ ọrịa kwa ụbọchị, mana enwekwara narị kwuru narị ndị mmadụ ndị a na-enyochabeghị iji chọpụta ma ha bụ ọrịa ọjọọ amakwana na ha ebughị ya. N'iji weta akụkọ ụwa anyị nke ehihie taa na njedebe, nọrọkwa isiokwu ndị ahụ
anyị mere isi akụkọ. Otu jikọrọ ndị ụka Kraịst n'ala anyị kan n'aha mkpobiri akpọkuola gọọmenti ka ọ gbasikwuo mbọ ike napụta ụmụ akwụkwọ ndị ahụ a tọọrọ na steeti Ọyọ. Otu Nigerian Governors Forum NGF na-eleba anya n'ime ka ego ụgwọ ọnwa opekata mpe ndị ọrụ bụrụ 100,000 naira. Anyị mekwara ka ị mata na ụlọ ọrụ omefuru onye ọ dịrị n'okwu ụgwọ ọrịa dọọla aka na ntị banyere mgbasa ọrụ Ebola na mgbasa na mba Democratic Republic of Congo. Ọgwụ bụ akụkụ ụwa anyị nke ehihie taa. Ana m ekele Wahidat Fabo bụ onye chịkọtara akụkọ a na asụsụ bekee ma mee ka o rute m aka. Ebe m tụgharịrị ma gụpụtara gị na asụsụ Igbo, abụ m Nkasi Obi Chinwụba. Imeela maka ige ntị.

nwanne ya ọgbala kwarapụ kwarapụ anyị na-enye chineke ekele maka na o dugidekwa anyị ruo na njedebe nke ọnwa ọ dị mma otu ihe anyị ga-eme ugbu a bụ ịgwa gị akara ekwentị ị ga-akpọ

0: eji kerala m igara chineke mozi odidi mmadu obuna egbochi m ime nka onye obuna kreta m na bem no no olu m
1: adi m onye jere asem ugbu agwa na mam agabala m ozi oma obro ne horo dim ode egwu eji achu oke na ọchị eji achu oke anyị chichapụrụ ugbu a tupu mbatawa ebe a ị ga-asị m nna jisi ike otu aka si agapụta n'oge ka ọ dị na akwụkwọ nsọ na Bond FM 92.9 onye mana ege ntị udo dịrị gị amaghị ma ị gaala ụka taa ọ bụrụ na ị gaala imere nke ọma ọ bụrụ na ị gabe gba mbọ gaa n'ọ dị mkpa n'ọtụtụ ụlọ ụka dị iche iche ọtụtụ ebe ụfọdụ ụlọ ụka ụbọchị taa bụ ụbọchị ụka pụrụ iche akpọrọ ya Trinity Sunday ọ dị mma na ka ọ dị na akwụkwọ nsọ nke taa anyị nwere ajụjụ iri na ise ahụ ịkpọ iwere naanị otu tupu ịkpọ anyị iwurili iwurite bụ na ị ga-agbatụ redio gị ịgbatụ redio gị isi n'ebe redio gị pụọ maọbụ gbanye redio gị kpamkpam ka ọ ghara imere anyị mkpọtụ akara ị ga-eji sonyere anyị na nke taa bụ 0708247898 cheta na ọ bụrụ na ịza ajụjụ anyị zaa nke ọma mara na ị ga-erite ihe onyinye na-esite n'aka pastọ Austin Chukwu na Ewubeze Udoha. Oh, yeah, but General Overseer took a Holiness Power Bible Ministries, Edge Operation Tipo Wemara. Is your local hand in a number 8-10 Igbesi Street, off at Joseph Street by Baleti Bus Stop in La Samaja. Pastor Udoha, if you have one chineke sinake, deputo to talk with the chiche, mandinke eje wulite mo, mandinke eje akwalite asusibo. Adi matupa ni amalite nuju. Ema na amabu nkamba na agwage maka ihe omume anyị a ya bụ ka ọ dị na akwụkwọ nsọ nke anyị ga na emeratụkwa na ọwara WhatsApp na mbụ agwaburu m gị na anyị kwesịrị ịmalite n'ụbọchị ụka gara aga mana n'ihi na ọnọdụ adịchabeghị dịka o kwesịrị ịdị anyị ka dobe ya mana anyị ga-amalitezi ya n'ime izu ụka anyị na-abanye ya bụ ọ bụrụ dịka na ị chọrọ ị na-esonyere anyị na nke ahụ mara na ị ga-ezibatara m akara WhatsApp gị na aha gị nakwa ebe isi esonyere anyị n'akara 0802-409-3875 nke ha bụ maka nke anyị ga na-eme na ọwara WhatsApp ngwa ka anyị malite nke anyị na-eme n'ikuku ebe a cheta na isonyere anyị na nke anyị na-eme n'ikuku ebe a ihe ị ga-eji esonyere anyị bụ 0708-247-8980 amaghị na ekwuola nna mbụ n'aha mbụ nna m ndị eze okoye ọ dị mma bụ na m ekwubeola ya ọ maka ma nkwukwa ya ugboro abụọ ọ bụrụ na m ekwubebeghị ya ịnọla ya ihe ọrụ anyị jiri dịka ọ dị bụ na iwurire iwurite bụ na ị na-abata ị ga-akpọ aha gị amakwa aha gị ọ mana iwurire iwurite bụ na ị ga-akpọ aha gị ịpụbakwa ịkpakwa aha gị Hello. Onye ka m kelere?
2: Okechukwu.
1: Okechukwu. Hey, gbatụ ọnụ redio gị biko zie m. Okechukwu onye bụ aha gị?
2: Okechukwu anyanwụ na-akpọ.
1: Okechukwu anyanwụ, ebe ka isi akpọ? Okechukwu anyanwụ, ebe ka isi akpọ?
2: Okechukwu anyanwụ, ebe si m ejigbo akpọ?
1: Ejigbo, keke ejigbo dị taa. Okechukwu ị na-ekwu okwu dịka m chọrọ a sị m ka eko ejigbo dị taa
2: ọ dị mma
1: ị gakwara ụka taa
2: yesa
1: e mere nke ọma ngwa were otu ajụjụ Okechukwu
2: ihe m ajụjụ nke abụọ
1: ka m ga-enye Okechukwu dịka m ọ dị na akwụkwọ nsọ gwa anyị ihe kpatara nne Jabez jiri baa ya aha ahụ bụ Jabez ma chetara anyị na agbụrụ nwa Jacob Jabez sitere na ya ajụjụ ngwa anyị ihe kpatara nne Jabez jiri baa ya aha ahụ bụ Jabez ma gwakwa anyị na agbụrụ nwa Jacob Jabez sitere na ya ịmara maka Jabez gịnị kpatara nne ya ji baa ya Jabez
2: n'agburu David.
1: Amam no si n'agburu Jab David. Manam kwa ebo si tebo na aburu Jacob. Onwere na aburu obu kwa mkwe mbo si tre na aburu Jabez. Mana hii mbi gazara anye binye patre jibaya Jabez. Mbaka nyere gaka. Ah, akwa chapula. Radio ya na emeku uzo Diego. Obu ni hina amure anono do mkwi hembu. O si tre na aburu Juda. Ega hea ni hea mre nkembu isi nkano ama uku nkembu ruwa na nkiri. Hello? Ako chapura. Akala 0708-247-8980. Kimweke uraju junke gino gekode na kukwanso. 0708-247-8980. Kimweke uraju junke gi. Ebo, ega abatu kwa radio gi. Ebatu yu radio gi. Isinebe radio gi depo. Mwabi banyo ya bamba ki kwa gari imeranyi mpoto. Akra 0708-247-8980. Kinweke warajujo. Keginoge kode na kukwanso. Epo, ega batu radio gi. Abrone batu radio gi. Isinebe radio gide puo. Mwabe bonyo radio gi. Bam, bam, bam, bam. Kwa wakari imera anyi mpoto. Akra 0708-247-8980. Adima, deka mine ichebiri hapa mwoku gi. Mkwa kaina abaratu egu. Egu asitrena ka. Chuksudo akboria. Follow, follow, amai mwonyi ineso, etu Nigeria deketa, igareso onye muzo. Ngwa kanyi igareto ya begu tupu anyalaga chitazo, naga kwa nihu.

0: Adema Kabo follow follow sitena kachuksudo. Hello.
1: Hello.
0: Oje kam kele ba tu radio gina na be poto.
1: Apa radio gina de ku. Ana me si me no. Na abo.
0: Regina donye. Oi. Hi, Regina radio gina me poto ba tu radio gi.
1: Regina de ku.
0: Oh, the man, Reginald Owehi, na Mero.
1: Yes, sir.
0: Take a Mero, Dita.
1: Adema.
0: Reginald, the radio can name him, but the butt way, am I say about how the poor? Reginald, Ega Porokata.
1: Adema.
0: You come on, what to Adjidu?
1: Adjidu,
0: Nkato. Nobody can David go for Tarandia Ndiaga Gibusu Absalom Nandio Tiaga. Radio we can name but Reginald. Ojaka we wapon on where man you bought to radio gi. Ega ne gelo lugi ne na radio. Mogane mozo. Hello.
2: Hello.
0: Ike.
2: I'm
0: not born to
2: be
0: such a
2: dog.
0: Oh, well, in the BC.
2: Yeah. Oh, look at
0: the tackle, leak it. What about the
2: first time
0: color? Eh, no, qua. It's not the BC on you.
2: The BC,
0: I'm not born
2: from
0: my above. In Chesa, take Adem Makeki, make a car your body.
2: I have a
0: Dalo, oh, I'm a true every time. Oh,
2: Then no because
0: I'm going to go to the next one. I am not going to be able to do it. Aha, you were tepara anya nyere ga ka mekwa ka ugba mara maka gi okwa.
2: Okay, no.
0: Ngadal. E mara ga zakwa ajuju, I ga azare di ajuju anya ba won e para.
2: Ayagwa je ba ajuju iri.
0: Ehe, enwe ihe azo ni na-eje uka. Mhm. E da godi onwe onye ga aku apia ga etare okwa. Ehe. Ijere uka ta, ndu bi isi.
2: E
0: jere uka. E mere fuma. Ajuju nke eresi njo oge. Na akuko banyere ndi akwala abu ahu bi akutere eze Solomon. Kopezere ha banyere nwa ha nazo gwanye ogologo oge nwa nwaanyi nke mbu jiri to nwa nwaanyi nke abụ
2: ogologo oge weta
0: ogologo oge o jiri to ya
2: amakwa anya biko
0: ngwana ka ngwa gị agwọ aya maka na ikwe amaghị ibezi akwa ya
2: eh
0: o ji naanị abalị abụọ weta ya naanị abalị abụọ
2: okay
0: eh adị na akwụkwọ ndị eze nke mbu isi nke atọ Ama nku nkere na isi ruo na nkere na asato. Ndewo o. Uda dregi. Ya gazie. Akra 0708-247-898L. Hello, nye
3: na
0: api?
3: Hello.
0: Hello. Ewa, okuchi.
3: Good
0: Okuchi keke. Uda dregi, okuchi olisa. Keka osho dideta. Ega kwara okata ukuchi. Ewo. Eji naka ni ge nwo here ga ubochi okozo akwa. Oluchi welite ukuchi welite ku olugi o. Irelo chika po ubochi oka. Eh. Welite no olugi dika onye ririle osikapa ta okpurpu ano dia nelo. Ehe. Nwa woro ta ajuju okuchi. Ewo.
3: Nkasa
0: ko okuchi charo. N'akwụkwọ Oziọma Matthew, Jesus zipụrụ ụmụazụ ya maka ịgabasa ozi ọma na mba niile, ma na-emekwa ndị mmadụ mmiri chukwu. Kedụ aha ebe ọ nọwụrụ ezipụ ha ọrụ a? Ebe? Ewa, ị na-eme atụrụ. Adịmma. Mana n'agbanyeghị na obi akachaghị, ị nọkwa na-enweta ya, mana obi akachaghị. Maka na ose ya bụ Galili eziokwu. Ọ Galili. Ọ dị na akwụkwọ Oziọma Matthew n'isi nke 28. Amaokwu nke 15 ruo na nke 20. Okwu chi amanụ m eyi dechara kachakwa ya amanụ m. Ma ọ bụrụ na mmadụ decha ihe na ule kacha ya, ehe, ihe akara a ga-enye ya na akara nke ahụ ọ kachara akacha ọkụ ya. Ehe, ngwa ka nye gị nke ahụ kachara akacha. Ndewo. Eji ọma aga m asị gị na mbụ ezigbo onye nkụzi. Ịrụ ụka adịghị ya. Maka na ọ bụ na ide ule ahụ na ịkagburu ya akagbu. Ehe, ọ bụgodị na ị nwetabere ya kagbuo ya. Ehe, a ga-eme bụ na a ga-enye gị akwa nwanza maka na ịkagburu ya akagbu. Akara 07082478980 ka ị nwee ike were ajụjụ nke gị n'oge ka ọ dị na Akwụkwọ Nsọ. Akpọmọkụ gị ka m na-echebiri ugbu a. Akara 07082478980. Amaghị na ọ bụ netwọkụ ka anyị na-arịa na nke taa ka ọ bụ gịnị, maka na akpọmọkụ anaghị abata n'ikem dịka anyị tụrụ anya na otu anyị si mara ka ọ na-adịbụ. Ehe, amaghị ma ọ bụ netwọkụ bụ nke taa ka ọ bụ na ekwenye nọ netwọkụ, maka na ma m na-ịchọrọ ịkpọ gị nwa n'ebe aha ma na-ịchọrọ ịkpọ. Hello? Hello? Mmadụ ọ nọkwa n'azụ ụlọ ahụ? Hello, onye na-ekwu? Hey, Mike, gbatuo na redio gị, biko zianụ. Michael, onye bụ aha gị?
4: Michael,
0: enyi m. Dịka ezi enyi m, biko gbatuo na redio gị ka ọ ghara imezi ụzụ ịnụ. Michael, ebe gị si akpọ? Egondo. Kek Egondo dị taa? Ị gakwara ụka taa, Michael?
4: Na-agara
0: m. Gịnị mere, ọ bụrụ oyi ọtụtụ ka ọ bụ akwago oruru unyi?
4: Asụrụ m akwa m.
0: Hell! Ị na-ekwu ya ndị mmadụ anọ. Hey, Michael! Michael, wepụkwa mma na akịdị, na-ejighị mma eri akịdị, ọkwa ịma?
4: Aga m agụ ụgwọ
0: ọzọ. Ọ dịkwa mma ma ime ya otu a. Mgbawara otu ajụjụ.
4: Ịmụ nke atọ.
0: Nke atọ agaala.
4: Nke
0: asaa agakwuola. Anyị nwezi nke asatọ ruo na nke 15. Anyị nwekwara nke nke 12 ka Michael chọrọ. Michael, ajụjụ nke 12 si m jụọ gị na-ege ntị. Unu enwela obi ịlọ mmiri, kama n'ihe niile jiri na inye ekele site na ekpere na arịrịọ. Meenụ ka Chineke mata ihe ndị ahụ na-akpa unu. Ebe ka

0: ụmụaka anyị alaghachitakwa gị azụ ka anyị malite dịka anyị isi wee gwa gị na nke tata ga-abụ gwa m ọ bụrụ na m ịkpọ akara 0706-316-1916. Anyị ajụọ gị ajụjụ, jụọ gị otu gwa m ịgwa anyị onye bụ ụsa ya. Nke tata ga-adịkwa egwu, ọ ga-adịkwa kpọkpọ maka nwatakịrị ọbụla ga-azata gwa m nke taa. Amara m ya bụ na nne na nne ya na-anwa oke ha, ya bụ na ha na-arụ ezigbo ọrụ na ha bụ ndị chọrọ ka asụsụ Igbo hapụ ịla n'iyi nke taa. Akwenu ka m si kwia, a sị gị na ị ga-akpọ akara 0706-316-1916. 0706-316-1916. Ọ bụrụ na ịkpọ egwu onye ọkara obi bụ nke tata maka emume ụmụaka anyị. Hello, ka ha akụchapụla. 0706-316-1916. Etele ụgba, etele azụ, ma zetwọk ị ga-enyerịrị m efe, nyekwazi ụmụaka anyị efe ka ha wee sonyere anyị. Hello, na-agbalị, anyị na-eche gị. 0706-316-1916. Hello, ọgụ ụmụaka ka anyị nọ n'ime ya na Bond 92.9 FM. Nke tata ga-abụ nke gwa m ka anyị na-eme na nke taa. Hello, ngwa, ọ bụrụ na nke a agaghị, ngwa mara ma ị ga-akpọ 0806-536-2035. Hello, 0806-536-2035. Nke a kwa akara ọzọ ị nwere ike ịkpọ ka anyị mara ma nke ahụ ga-aga. 0806-536-2035. Anyị enyego gị akara abụọ ugbu a. Hello, aha, anyị gaziere gị ezi nwa m. Kedụ aha gị na ebe isi akpọ? Aha gị bụ Ezekiel. Ọ dị mma, Ezekiel malitere n'oyibo na bekee. Ezekiel, kedụ ebe isi akpọ?
1: Ayobo.
0: Ezekiel, ị dị nkwadobe ka anyị jụọ gị gwa m? Ngwa, gwa m ihe kụrụ mmiri wee rigoro n'elu. Ezekiel, ịzatara ya, mana ọ dị m ka nna gị abụ onye nkuzi wee nọrọ gị n'akụkụ nke tata. Ị meela nna Ezekiel. Nyaghazie nna Ezekiel, na-enyere Ezekiel aka wee na-akụziri ya asụsụ Igbo. Ekele nge onye nna. Ngwagba akara 0806-536-2035. Mọkwanụ ịkpọ 0706-316-1916. Akara abụọ anụnwa nke gara n'ọga, maka ọ bụrụ maka mmeri, anyị ga-emeriri tata. Nke taa, gwa m nwatakịrị maara gwa m, anyị na-eche akpọm oku gị n'oge ụmụaka na Bond 92.9 FM 0806-536-2035. Akara ọ ga-abụ ịkpọ iwe sonyere anyị na nke tata. Cheta na anyị ji maka ya na ọ bụrụgodi na enwere ihe ọzọ, imenụrụ nwatakịrị ahụ imeri ya ncheta ụbọchị ụmụaka. Onye mere ị ga-eji wee kpee, hapụ ya ka o sonye, hapụ ya kpọta ya, sizi anya ya asazi na fela nwa. Ọ bụrụ na ọ zacha gwa ma ọ malitekwa sawakwara gị afele otu isi wee chọọ. Mana ọkwa ịhụrụ nke tata, maka na nke tata bụ m nọ maka ụmụaka anyị. Gwa m riddles, onye ka anyị na-eme Wakara 08065362035. Kwa 08065362035. Makana nke na eme pom pom pom. Odoro mo ka ru adichakwe amma. Hello. Hello. Eh, nka kuchapo. Etuoku. Etuoku nisi upom. Kwa ya adarere. Maka oburo maka muna umu waka ma anye emesigia na ajuzi ka anye isi weme anya. Igenyeri ra anye efe. 08065362035. Oburo ni wakara ejim naka. Na oga garere 08065362035 onya bom akara oga be kpo iwe sonye na gwangwangwam n'oge umuaka nke tata na bond 92.9 aka m na-echekwe akpomoku gi ma m etuoku okwere m okwe gi oga ekwerere o nkwenye m bu nka ka nnecha akpamoku nwatakịrị nke tata abụghị nke akụkọ ifo nke tata bụ nwatakịrị maara ihe bụ gwangwangwam ụmụkịrịkịrị ihe ndị ahụ anyị ji wee matachasị ụmụ ihe ụfọdụ dịka nwaafọ igbo mara ụfọdụ erimeri mara ụfọdụ maka ejikwa n'ihe a were na-amụta ihe ọ bụkwanụ naanị nọ akpọ erimeri dị etu a nwatakịrị ahụ enwee ike wee mata ihe ọ bụ ifugia ya bụ na ihe anyị na-eme abụghị na iji ya wee mụta ihe kụziere nwatakịrị ihe nke ọma gị taa o nwere ike onye ọzọ ekwuo ya ọ mata ihe ọ bụ. Hello. Hello. Hello. Anyị ka nọkwa ya. Anyị nịa. Oh. 8065362035 ọ wakara ọ ga-abụ ikpo iwe sonyere anyị n'oge ụmụaka nke tata na bond 92.9.

0: anyị ka nọkwa ya isi adịbe ekwe nwa ngwere ka ọnya gaa nwụ. Ka anyị mara nụ ma Maazị Etuwọkụ ọ ga-ekwe wee mee nke a. Hello, n'akara biko anyị adịla gị nwute, kpọkwa akara nke a 070-824-7890 070-824-7890. Ka anyị mara nụ ma m ọ ga-esi na nke ahụ wee gaa, maka na ihe etuwọkụ na-eme anyị nke taa dị egwu, mana ihe anyị ma bụ na anyị karịrị ha. Anyị karịrị Maazị Etuwọkụ. 0708-247-8980 akara ọzọ. Ya adịla gị nwute, akara ọzọ. Ịhụla. Hello, etuwọkụ na-agbalị. A sị gị kpọọ akara nke a nyere gị nke ikpeazụ, 07082. Hello, o gbubirila. Ngwana anyị agbana, nwanze agbakwa n'ọbara ka ike rịa. Eche mgbe nwere onye nnọọ ga-enwe isi ọma wee bata na nke tata. Ị na-agbalị, unu na-agbalị ịkpọ. Ọ bụrụ nnọọ n'ụba, ọ ga-adabara onye nke a. Ọ ga
1: Hello.
0: Ezigbo nwa m, gwa m aha gị, na ebe ị si akpọ.
1: A na-akpọ na Lagos, Nira Gbaja.
0: Kedu aha gị?
1: Akpọ m bụ Chisomanchukwu.
0: Chisom.
1: Ma.
0: I mere nke ọma maka isonyere anyị na nke taa. Ngwa gwa anyị ihe mere eze jiri wee rachaa ntụ. Gwa m ihe mere eze jiri rachaa ntụ. Ube. Akụpụrụ m Chisom aka kwam. Kedu ihe gba aka wee baa n'ala ma chịrị ụmụ wee pụta?
1: Ede.
0: Chisom, ị dị afọ one ka m mara kene? Aka na mmọnwụ ebe a. Chisom na-agwa. Nne Chisom na nna Chisom, ana m ekene unu. Nyagazie. Kama nyabụ nkuzi, biko nụnụ ka anyị gbalịa wee na-akụziri ụmụ anyị ha Igbo. Ọ ga-amasịkwa na anyị. Mana ị mere nke ọma maka inye Chisom ohere ka o wee sonyere anyị. Dalụrị nne. Mmọnwụrikwa fịọfịọ na nke tata, mana nsogbu adịghị. Ọ bụrụ na alụgba na tata, echi bụ nta. Ekele m gị onye ọma m, maka isonyere anyị. Nne Chisom na ndị otu ya, ndị ọzọ, ndị kpọrọ na ndị ka na-akwado ịkpọ, ekele m unu n'ụdị ebe ọ pụrụ iche. Na-asị na Binigwe ga-emere unu mma. Dịka unu nọ m were na-akụziri ụmụaka anyị Igbo, wee kwe ka ha sonyere anyị na nketa, n'agbanyeghị akaọrụ netwọk si anyị n'aka, maka na mihụ na anyị wepụtara akara atọ chara acha, akara atọ ka o wee bụrụ na ihe mmereme a bụ nke gara nke ọma. Mana anyị ekele Chukwu na ihe niile, na-ekelekwazị gị onwe gị onye nwere ndidi wee sonyere anyị. Wee na-asị n'izuụka na-abịa abịa, anyị ka ga-emekwa nyabụ gwa ngwa m. Nyabụ ka ị kwado onwe gị nke ọma, Chukwu soro kwe izuka na abia abia. Anyika gewe tekwere gi gwam gwam gwam. Abum Roslyn Chika. Jecha na ena asika m. Iho ma merem. Kome kwa zara gomwege ni izuka. Chineke mgozerem umaka dum. Nebe nebe obo na hano. Dobuno ogonogo ndo. Manyekuni iha ako ako. Nihe mwenwe. Digunu na emerube. Emume umaka. Bunke emerubere. Nime onwa. Asim kubinigwe. Kuchekwere anyo umaka. Mamehama. Nyagazi.

A gaida abokan aikin mu na bangaren Igbo sai in ce a sauka lafiya domin an shigo sashen Hausa na Bond FM da kenan GRA Ikeja. Masu saurari assalamu alaikum barkaku da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryen mu na Hausa. A yau ma kamar yadda aka saba zamu kasance tare da ku daga yanzu har zuwa karfe 4 da rabi. A madadin dukkan abokan aiki Usman Tunauke fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da mu. Shirin mu na farko shine shirin kukan kurciya tare da Hawwa'u Garba Aliyu. Amma da fatan za a gafarce mu domin muna da fama da na'ura nan da dan mintuna kaɗan za ku ji shirin idan Allah ya yarda.

shirinna kukan kurciya. Shirinnan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu na Aisha Adam Aisha Kul. Idan ma sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji a wata rana Nana ta dawo daga aiki muka ji baba ya amshe ta cikin fara'a da murmushi yana cewa yarinyar kirki irin albarka kamar dai yadda nayi tsammani kedin ce dai maganin hawaye na a dalilin ki Allah zai fitar da mu daga wannan bakin talaucin da wahalar da muke ciki idan zan iya tunawa shekarar da aka haife ki an yi ruwan sama marka marka an samu amfanin gona mai kyau nana tayi kasake tana sauraron baba domin bata san inda ya dosa ba sai da ya fada mata muka ji cikin bacin rai tun hawaye ya wanke mata fuska tace baba wani irin aure ne mutum zai ce baya so a sani Alhaji Zailani ne mutumin da nake a mutumin da nake aiki a gidansa na sani ta yunkura ta tashi ta barwa baba gurin tana kuka mama kuwa tunda baba ya zo mata da maganar nan ta kasa zauna ta kasa tsaye ta rasa abin da yake mata dadi wani abu mai masifar daci ya tsaya mata tun daga kirjinta zuwa bakinta tana ganin yaya za a yi a ce ga su Jamila a zaune Nana ta samu hamshakin mai kudi haka an yi sallar maghrib baba ya fita masallaci ita ma ta yafa mayafinta ta fice anan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu dora Jamila ce a zauna a gaban Hajiya sa fuskar ta dauke da matsanancin tsoro take kallanta ta dafa kafadar Jamila ta ce kin tabbata ta sha maganin da aka bata a kunin ayar ta ce min ta sha amma ba a gabana ta sha ba shikenan karki damu ki kwantar da hankalinki za mu ci gaba da kokari har zuwa lokacin da za mu samu abin da muke so abin da nake so da ke shine ki zamo mai rike mana sirri za ki samu kudi Jamila irin wadda baki taba zatar rike su ba ba za ki yi rayuwar kunci da talauci irin na gidanku ba Nana ita kadai muke bukata idan ba haka ba ba za ki samu abin da nake hangen miki ki zama ba tayi maganar cikin bawa Jamila kwarin gwiwa to mama ce zauna a gaban wata rumfa tare da wani mutum ta tattara hankalinta gaba daya ai na gaya miki Rabi muddin baki da gaske ba wallahi kina ji kina gani sai dai ke da yaranki ku yi ta mata biyayya tasirin taurarin ta ba za su bari na yaranki su haska ba cikin damuwa mama ta ce ai na ga alama wannan yarinya kwatsan mutum ya fito wai aurenta zai yi a zuwa daya baka ga uban kudin da ya ba wa ubanta ba bai gaya min nawa ba ne amma wallahi na san da yawa kalli aikin reno take yi amma albashinta har naira 30,000 fa aka bata ta ba wa ubanta wallahi ko bude ido bana kauna na yi na ganta ni dai dan Allah ka wargaza maganar auren nan duk da naji tana cewa uban bata so yayi murmushi yace ta kwana gidan sauki yau za mu kwana aiki da ni da almajiraina za a yi farraku mai zafi ki zuba kuɗi kawai abinda yake hannunki a fara haka ta bude jakarta ta ciro kuɗi ta ajiye masa to tinkis-tinkis yake tafiya kamar wani bijimin sa ya nufi motarsa da zai hau ya fita sai dai yana karasawa Nana ta miƙe ta fito sai da ya ɗan tsorata da ganinta ya ce lafiya dai ko wani dalili ne ya sanya ka je ka samu mahaifina ka ce masa za ka aure ni yayi dariya tare da shafa tumbinsa ya ce dalilin da ya sa kika ki amincewa da bukatata ya sanya na biyo ta inda dolen kiki yarda amma na yi mamakin yadda kwakwalwarki take aiki da har kika yi saurin gano ni ne
sai dai daga baya na gane ba iya taurarin ki nake bukata ba. Ina bukatar aljanin da yake tare da ke ma, kuma wannan kokolwar taki ma ina bukatar ta. Cike da kwarin gwiwa, Nana tace ni nayi maka kala da wanda za ta auri fasiki ne mazinaci kawai. Ni ba irin ka bace, kuma Ubangiji mai adalci ne ba zai mun wannan jarabawar ba. Ya sake yin dariya yace ai akwai abin da ba a kuskurewa kaddara. Ni ma wannan hali da nake ciki domin neman duniya ne, kafin na mutu zan tuba. Kuma tunda babanki uban kwadayi ne da san abin duniya, zan ta bashi abin da yake so domin bukata ta tabiya. Tunda ke baki da wayo, baki san inda duniyar ta sanya a gaba ba. Ya bude motar sa ya shiga ya zauna. Nana ta bi shi da kallo cikin dacin rai. Ya sauke gilashin motar ya kalle ta yace ki kwantar da hankalinki, na ga kina da abubuwa da zan iya mora da yawa a jikinki, dan haka ko na aure ki zan iya zama da ke na dan wani lokaci. Ya fara jan motar sa ya baro parking space. Kaisar ta gani ya bayyana, ya sha gaban motar yana kallanta babu tsammani. Sai ga wannan tsohon da take gani mai kama da shi, ya keto kasa ya fito yayi jifa da Kaisar gefe. Gabanta ne ya fadi, sai da ta dafa kirjinta ta ja da baya ta daga kanta ta gar har Alhaji Zailani ya bar harabar gidan. Sai dai idanuwanta suka sauka a cikin nasa da ya kure ta da ido ko kiftawa baya yi, kamar wanda yayi wa da baibayi. Ta kasa motsi, antin Haidar yau makaran ne, na ga kin tsaya a wajen. Kamar wadda ta tashi daga bacci ta kalli Yusuf ta kakalo murmushi ta ce a'a ba karan bane, yanzu zan shiga ciki. Ai kuwa ki sauri, dan mutumin naki ya tashi yana ta bin momi yana tambayar ta kina ina. Nana ta ce to bari na shiga a dawo lafiya. Ya amsa mata da Allah ya sa ta wuce ta shiga. Hajiya Amina ce take yi wa Nana fada ganin ta zubo abinci za ta ci, amma ta bar wa Haidar sai ci yake yi, ita kuma ta zuba uban takumi. Nana, babu fa wanda ba shi da damuwa a rayuwar nan, kowa hakuri yake.

jejjere, mahaifinki ba zai taba canza hali ba, sam ta kansa kawai yake yi. Nana ta daga kai a karo na biyu da ta sake ganinta a gurin Kaisar, ta ce ko ma menene kai ne Sila, kana ɗaya daga cikin dalilan da ya sanya baba san rabuwa da ni ko ta halin kaka. Kaisar ya ce kar ki ga laifina, tunda na baki zabi tuntuni kika tsaya wahalar da kanki. Yayi maganar yana rubutu da hannunsa ɗaya mara ciwon, ya dora da cewar matar babanku ta je gurin malamin da ya zane kiran nan akan awargaza maganan auren nan. Dama yakan yi mata aiki ire-iren waɗannan. Idan Allah ya taimake ki aikin ya ci, sai ki ga an fasa. Kalli abin da aka yi, madubin da ya saba nuna mata ya nuna mata. An raba wata 'yar tsana gida biyu, an rubuta sunan Nana a jikin ɓari ɗaya, ɓari ɗaya kuma Alhaji Zailani ana ta wani surkulle. Ya dora da cewar abinda ba su sani ba, su duka su ne shi wannan mutumin ya kai matakin kololuwa a kungiyar asiri, to wani asiri ne kuma zai kama shi. Nana cikin kuka ta ce wannan malamin shi ne ya zane ni rannan. Kaisar ya kwashe da dariya ya ci gaba da rubutunsa. Cikin kuka ta ce kuma duk saboda kai Allah ne gatana, kowa ne ce baya so kawai. Ta yi magana tana karewa malam Ɗayyabu kallo a jikin madubin. Sai kuma ta daina ganin malam Ɗayyabu sai Jamila tare da Hajiya Sa'ada kuma maman Khairat. Da sauri ta kalli Kaisar ta ce wannan matar ba ita kace mini ta bayar da jinin Mohsin a kungiyar asiri ba, amma me yasa da na tashi na manta, na ganta na kasa tunawa. Ashe kin san ainihin abin da ya faru, kike cewa na kashe wanda kike kauna. Ta yi shiru tana satar kallonsa. Shi ma wannan yaron na yanzu, idan ba ki yi wasa ba, ana dab da shafe tarihinsa a duniya. Akwai yiwuwar 'yan kungiya su nemi a ba su jininsa. Cikin matsanancin tsoro Nana ta kalli Kaisar ta ce a'a, kar mu yi haka Kaisar, don Allah yaro ne fa bai san komai ba. Ya ce ni babu abin da zan yi da shi, kawai dai na gaya miki ne, hatta ɗan da babarsa za ta haifa a nan gaba kaɗan an gama shirya yadda za a yi da shi. A razana Nana ta tashi tsaye, amma sai ta ganta a tsakar ɗakin su gigi cewa ta yi, ta nufo tsakar gida, ta ga tsakar gidan baƙin ƙirin dare ya tsala. Sai kuma ta fara ƙoƙarin tuna abin da ya razana ta har ta fito tsakar gida, amma ta kasa tuna komai. Mai sauraro, a nan zan dasa aya tare da jallabulan shirin a yau a madadin daukacin abokan aiki na sashen Hausa na Bond FM 92.9 Hawwa'u Garba Aliyu, da na shirya na kuma gabatar, ke ma kowa fatan alkhairi.

0: Jama'a masu sauraro mu barkanku da warhaka. Ina muku maraba da zuwa cikin sabon shirinmu na bangaskiyan Krista. Inda za mu yi nazari a cikin littafin Yahaya. Ku biyo mu a natse, ku saurari malamin nan Reverend Dalhatu Audu na Radio Elwa.
1: Yahaya Sura ta 19. Sa'an nan Bilatus ya sa a tafi da Yesu a yi masa dolala. Sai soje suka yi wani kambi na kaya, suka sa masa aka, suka yafa masa wata alkyabba mai ruwan jar garura. Suka yi ta zuwa wurinsa suna cewa, ranka ya dade sarkin Yahudawa, suna tamarinsa. Sai Bilatus ya sake fitowa ya ce wa Yahudawa, gashi, zan fito muku da shi, domin ku san ban same shi da wani laifi ba. Sa'an nan Yesu ya fito, saye da kambin kayar, da alkyabba mai ruwan jar garura. Sai Bilatus ya ce musu, to, ga mutumin, da manyan firistoci da dogaran haikali suka ganshi, suka ɗauki ruwa suna cewa, a gice shi, a gice shi. Bilatus ya ce musu, ku tafi da shi ku da kanku, ku gice shi, ni kam, ban same shi da wani laifi ba. Yahudawa suka amsa masa suka ce, ai, muna da shari'a, bisa ga shari'an nan kuwa ya wajaba a kashe shi, saboda ya mai da kansa ɗan Allah. Da Bilatus ya ji maganan nan, sai ya ƙara tsorata, ya sake shiga fada, ya ce wa Yesu, daga ina kake? Amma Yesu bai amsa masa ba, saboda haka Bilatus ya ce masa, ba za ka yi mini magana ba, baka sani ba ni ne da ikon sakinka ko gicciye ka? Yesu ya amsa masa ya ce, baka da wani iko a kaina in ba an baka daga sama ba, saboda haka wanda ya bashe ni gare ka ya fi ka zunubi. A kan wannan Bilatus ya nema ya sake shi, sai dai Yahudawa suka ɗauki ruruwa suna cewa, in dai ka saki wannan kai ba masoyin Kaisar ba ne, ai, kowa ya mai da kansa sarki ya tayar wa Kaisar kenan. Da Bilatus ya ji wannan magana, sai ya fito da Yesu, ya zauna kan gadon shari'a, wurin da ake kira daɓe, da Yahudanci kuwa gabata. Rannan kuwa ranar shirin Idin Ƙetarewa ce, wajen tsakiyar rana. Sai ya ce wa Yahudawa, ga sarkinku. Sai suka ɗauki ruruwa suna cewa, ayi da shi, ayi da shi, a gice shi. Bilatus ya ce musu, in gice sarkinku? Sai manyan firistoci suka amsa suka ce, mu ba mu da sarki sai Kaisar. Sa'an nan ya bashe shi gare su, su gice shi. Sai suka tafi da Yesu, ya kuwa fita, shi kansa ke ɗauke da giciyansa, har zuwa wurin da ake kira wurin ƙoƙon kai, da Yahudanci kuwa Golgota. Nan suka gice shi, da kuma waɗansu mutum biyu tare da shi, ɗaya ta kowane gefe, Yesu kuwa a tsakiya. Bilatus kuma ya rubuta wata sanarwa, ya kafa ta a kan giciyan. Abinda aka rubuta kenan, Yesu Banazare Sarkin Yahudawa. Yahudawa da yawa kuwa sun karanta wannan sanarwa, domin wurin da aka gice Yesu kusa da birni ne. An kuwa rubuta ta da Yahudanci, da Romanci, da kuma Helenanci. Sai manyan firistocin Yahudawa suka ce wa Bilatus, kada ka rubuta sarkin Yahudawa, sai dai ka rubuta, a faɗa tasa shi ne sarkin Yahudawa. Bilatus ya amsa ya ce, abin da na rubuta kenan. Bayan soja sun gice Yesu, suka ɗibi tufafinsa, suka kasa kashi huɗu, kowane soja ya ɗauki kashi guda, suka kuma ɗauki taguwa tasa, taguwar kuwa ba ɗinki, saƙa ɗaya ce gudanta. Sai suka ce wa juna, kada mu tsaga ta, sai dai mu yi ƙuri'a a kanta, mu ga wanda zai ci. Wannan kuwa domin a cika nasi ne cewa, sun raba tufafina a junansu, taguwa ta kuwa suka yi ƙuri'a a kanta. Haka fa sojan suka yi, to, kusa da giciyen Yesu kuwa da uwa tasa, da ‘yar uwa tata, da Maryamu matar Kilofas, da kuma Maryamu Magdaliya suna tsaye. Da Yesu ya ga uwa tasa, da almajirin nan da yake ƙauna tsaye kusa, ya ce wa uwa tasa, iya, ga ɗanki nan. Sa'an nan ya ce wa almajirin, ga tsohuwar kanan. Tun daga wannan lokaci fa almajirin ne ya kai ta gidansa. Bayan haka Yesu da ya san duk an gama komai domin a cika nassi sai ya ce ina jin kishirwa. To akwai wani gora cike da ruwan tsami a ajiye a nan. Sai suka jika soso da ruwan tsamin suka soka a sandan izo suka kai bakin sa. Da Yesu ya tsotsi ruwan tsamin nan ya ce an gama. Sa'annan ya sunkuyar da kansa ya ba da ransa. Da yake ran nan ranar shiri ce don kada a bar jikuna a gicciye ran asabar domin wannan asabar din babbar rana ce. Sai Yahudawa suka roki Pilatus a karye kafafunsu a kuma dauke jikunan. Sai soja suka zo suka karye kafafun na farkon nan da kuma na dayan da aka gicciye tare da shi. Amma da suka zo wurin Yesu suka kuma ga ya riga ya mutu ba su karye kafafunsa ba. Sai dai ɗaya daga cikin sojan nan ya soke shi da mashi a kwaibi. Nan da nan ga jini da ruwa suka gudano. Wanda ya gani din ko ya ba da shaida kan haka. Shaida ta sa kuwa gaskiya ce. Ya kuma san gaskiya yake fada domin kuma ku ba da gaskiya. Wannan kuwa don a cika nasi ne cewa kashin sa daya ba za a karya ba. Wani nasi kuma ya ce za su dubi wanda suka soka. Bayan haka Yusufu mutumin Arimatiya wanda yake almajirin Yesu ne amma a boye domin tsoron Yahudawa ya roki Pilatus izinin dauke jikin Yesu. Pilatus kuwa ya bashi izini ya kuwa zo ya dauke jikin Yesu. Nikodemu kuma wanda farkon zuwan sa wurin Yesu da daddare ne ya zo da mur da al'ul a gauraye wajen awo dari. Sai suka dauki jikin Yesu suka sa shi a likafanin lilin game da kayan kanshin nan bisa ga al'adar Yahudawa ta jana'iza. A wurin da aka gicciye shi kuwa akwai wani lambu. A cikin lambun kuma da wani sabon kabari wanda ba a taba sa kowa ba. Da yake ranar shiri ce ta Yahudawa kabarin kuma na kusa. Sai suka sa Yesu a nan. Yahaya sura ta 20. To a ranar farko ta mako Maryamu Magdaliya ta je kabarin da asuba tunda sauran duhu taga an kawar da dutsen daga kabarin. Sai ta yi gudu wurin Bitrus da kuma almajirin nan da Yesu ke kauna ta ce musu an dauke Ubangiji daga kabarin ba mu kuwa san inda aka sashi ba. Sai Bitrus da almajirin nan suka fita suka doshi kabarin. Duka biyu suka ruga a guje amma almajirin nan ya tsere wa Bitrus ya riga isa kabarin. Yana dukawa yana leka ciki sai ya ga likafanin lilin a aje amma fa bai shiga ba. Sa'annan Bitrus ya zo a bayansa ya kuwa shiga kabarin ya ga likafanin a aje. Mayanin kuma da ke kansa ba a aje tare da likafanin yake ba amma a nade shi kadai a waje daya. Sai almajirin nan da ya riga isa kabarin shi ma ya shiga ya gani ya kuma ba da gaskiya. Don kafin lokacin nan ba su fahimci nassin nan ba cewa lalle ne ya tashi daga matattu. Sai almajiran suka koma gida. Maryamu kuwa na tsaye a bakin kabarin daga waje tana kuka. Tana cikin kuka sai ta duka ta leka kabarin. Sai ta ga mala'iku biyu saye da fararen tufafi a zaune inda da aka ajiye gawar Yesu daya wajen kai daya kuma wajen kafafu. Suka ce mata uwar gida don me kike kuka? Ta ce musu ai an dauke Ubangiji na ban kuwa san inda aka sashi ba. Da ta faɗa haka sai ta juya ta ga Yesu tsaye amma bata gane Yesu ne ba. Yesu ya ce mata uwar gida don me kike kuka? Wa kike nema? Saboda kuma ta zaci shine mai aikin lambun ta ce masa mai gida in kai ne ka dauke shi ga ya mini inda ka sashi mana ni kuwa in dauke shi. Yesu ya ce mata Maryamu. Sai ta juya ta ce masa da Yahudanci Rabboni wato malam. Yesu ya ce mata, kada ki rike ni, domin har yanzu ban hau wurin uba ba tukuna. Sai dai ki tafi wurin ƴan uwana ki ce musu, ina hawa wurin ubana kuma ubanku, Allah na kuma Allahnku. Sai Maryamu Magdaliya ta je ta ce wa almajiran, na ga Ubangiji. Ta kuma ce shi ya faɗa mata waɗannan abubuwa. A ran nan da magariba, ranar farko ta mako, ƙofofin ɗakin da almajiran ke ciki na kulle don tsoron Yahudawa. Sai ga Yesu ya zo ya tsaya a tsaka ya ce musu, salamu alaikum. Da ya faɗi haka, ya nuna musu hannuwansa da kwaibinsa. Sai almajiran suka yi farin ciki da ganin Ubangiji. Sai Yesu ya sake ce musu, salamu alaikum, kamar yadda Uba ya aiko ni, haka ni ma na aike ku. Da ya faɗi haka, ya busa musu numfashinsa, ya ce musu, ku karɓi Ruhu Mai Tsarki. Duk waɗanda kuka gafartawa zunubansu, an gafarta musu kenan. Duk waɗanda ba ku gafartawa ba kuwa, ba a gafarta ba kenan. Toma kuwa, ɗaya daga cikin sha biyun nan, wanda ake kira ɗan tagwai, baya nan tare da su sa'ad da Yesu ya zo. Sai sauran almajiran suka ce masa, mun ga Ubangiji. Amma ya ce musu, in ban ga gurbin ƙusoshi a hannuwansa ba, in sa yatsana a gurbin ƙusoshin, in kuma sa hannuna a kwaibinsa ba, ba zan ba da gaskiya ba. Bayan kwana takwas, har wa yau almajiransa na cikin gidan, Toma ma na nan tare da su, ƙofofi na kulle. Sai ga Yesu ya zo ya tsaya a tsaka, ya ce, salamu alaikum. Sa'an nan ya ce wa Toma, sa yatsanka nan, ka ji hannuwana, miƙo hannunka kuma, ka sa a kwaibena, kada ka zama marar ba da gaskiya, sai dai mai ba da gaskiya. Toma ya amsa masa ya ce, ya Ubangiji na, Allah na kuma. Sai Yesu ya ce masa, wato saboda ka ganni ka ba da gaskiya, albarka ta tabbata ga waɗanda ba su gani ba, amma kuwa suka ba da gaskiya. Yesu ya yi waɗansu mu'ujizai da yawa daban-daban a gaban almajiran, waɗanda ba a rubuta a littafin nan ba, amma an rubuta waɗannan ne, domin ku ba da gaskiya Yesu shi ne almasihu ɗan Allah, ta gaggatawa kuma ku sami rai a cikin sunansa. Yahaya Sura ta 21. Bayan haka Yesu ya sake bayyana kansa ga almajiran a bakin tekun Tabariya, ga kuwa yadda ya bayyana kansa. Bitrus da Toma, wanda ake kira ɗan tagwai, da Nata'ala na Kana ta ƙasar Galili, da ‘ya’yan nan na Zabadi, da kuma waɗansu almajiransa biyu, duk suna nan tare. Sai Bitrus ya ce musu, za ni su. Suka ce masa, mu ma ma tafi tare da kai. Sai suka fita suka shiga jirgi, amma a daren nan ba su kama kome ba. Gari na wayewa sai ga Yesu tsaye a bakin gaci, amma almajiran ba su gane Yesu ne ba. Sai Yesu ya ce musu, samari, kuna da kifi? Suka amsa masa suka ce, a'a. Ya ce musu, ku jefa taru dama da jirgin za ku samu. Suka jefa, har suka kasa jawo shi don yawan kifin. Sai almajirin nan da Yesu ke ƙauna ya ce wa Bitrus, Ubangiji ne dai. Da Bitrus ya ji, ashe Ubangiji ne, ya yi ɗamara da taguwarsa don a tuɓe yake, ya faɗa tekun. Sauran almajirai kuwa suka zo a cikin ƙaramin jirgi, janye da tarin cike da kifi, don ba su da nisa daga gaci, kamar misalin kamo 200 ne. Da fitowarsu gaci, sai suka ga garwashi a wurin, da kifi a kai, da kuma gurasa. Yesu ya ce musu, ku kawo waɗansu kifi a nan waɗanda kuka kama yanzu. Sai Bitrus ya hau jirgin, ya ja wa tarin gaci, cike da manyan kifaye 153. Amma duk da yawansu haka, tarin bai kece ba. Sai Yesu ya ce musu, ku zo ku karya kumallo. Daga cikin almajiran kuwa, ba wanda ya yi ƙarfin halin tambayarsa ko shi wane ne, domin sun sani Ubangiji ne. sai Yesu ya zo ya dauki gurasar ya basu haka kuma kifin wannan ne kun zuwa na uku da Yesu ya bayyana ga almajiran bayan an tashe shi daga matattu da suka kare kumallo Yesu ya ce wa Bitrus Bitrus dan Yahaya ka fi waɗannan kaunata ya ce masa eh ya ubangiji ka dai sani ina son ka Yesu ya ce masa kai kiwon yayan tumaki na ya sake faɗa masa faɗa ta biyu Bitrus dan Yahaya kana kaunata ya ce masa eh ya ubangiji ka dai sani ina son ka Yesu ya ce masa ka kiyaye tumaki na Yesu ya faɗa masa faɗa ta uku Bitrus dan Yahaya kana so na sai Bitrus yayi bakin ciki don a faɗan nan ta uku ya ce masa kana so na shi ko ya ce masa ya ubangiji ai ka san komai duka ka ko sani ina son ka Yesu ya ce masa kai kiwon tumaki na lalle hakika ina gaya maka lokacin samartakarka kakan yi wa kanka damara ka tafi inda ka nufa amma in ka tsufa za ka miƙe hannuwanka wani ya yi maka damara ya kai ka inda baka nufa ba ya faɗi wannan ne yana kwatanta irin mutuwar da Bitrus zai iya ɗaukaka Allah bayan ya faɗi haka ya ce masa bi ni sai Bitrus ya waiwaya ya ga almajirin nan da Yesu ke ƙaunana biye da su wato wanda ya jingina gab da Yesu lokacin cin jibin nan da ya ce ya ubangiji wane ne zai bashe ka da Bitrus ya gan shi ya ce wa Yesu ya ubangiji wannan fa Yesu ya ce masa in na nufe shi da wanzuwa har in zo menene naka a ciki kai dai bi ni saboda haka maganan nan ta bazu cikin ƴan uwa cewa almajirin nan ba zai mutu ba alhali kuwa Yesu bai ce masa ba zai mutu ba ya dai ce in na nufe shi da wanzuwa har in zo menene naka a ciki wannan shine almajirin da ke bada shaida akan waɗannan al'amura ya kuma rubuta su mun kuwa sani shaida ta tabbatacciya ce akwai waɗansu al'amura kuma masu yawa da Yesu ya aikata inda za a rubuta kowannen su ɗaya-ɗaya da ɗaya-ɗaya ina tsammani ko duniya kanta ba za ta iya ɗaukar littattafan da za a rubuta ba

bayani ne akan mutanen da Allah ya jarabta da matsalan tsohon ciwon sanyi na mara. Da ɗanamiji wanda yake fama da matsala akan ɗaukewar sha'awa. Da ɗanamiji wanda gabansa yake ƙanƙancewa ya takure ya koma can ciki kamar na ƙaramin yaro. Da magidanci mai iyali wanda yake zuwa ga iyali minti ɗaya zuwa minti shida sha'awarsa ya ɗauki gabansa ya ƙanƙance ka je ka bar ba namiji ba. Da mutumin da yake fama da matsala akan ƙaiƙayin gaba da fitar farin ruwa da matsalar da ya shafi ɗaukewar sha'awa da ɗaukewar ni'ima da ko matsala wanda ya shafi amsa ne wanda yake daskarewa ƙasar mara. Daga ni sarkin sayuwar Afirka kuma ɗan masanin maganin gargajiya na Najeriya wanda nake da babban ofis a kan titin Al-Arabi French Line a Kumasi a Ghana da ofis ɗina wanda yake nan jihar Lagos wanda yake agigi Abbatuwa a nan a Trailer Park. Ga nisan ganina ni da kaina shugaban cibiyar za ka zo ka same ni Abbatuwa a nan a Trailer Park ko kuma ka neme ni lambobin wayata kamar haka 080 34 30 0307 080 34 30 0307 mutanen da suke fama da matsala akan cutar ciwon sukari da kuma wanda ya kamu da ciwon sukari ya taba masa ido ko ya taba masa gani ko ya samu ciwon kafa ko tafin kafa kai yana bala'in daukan zafi ko gabobinka suna yana ciwo ka zo mana bada magani akan irin wannan matsalolin. Dan namiji wanda baya jin sha'awa kwata-kwata ko namiji wanda zai ji karfi lokacin da kai inzali sai sha'awarka ta dauke sai gaban kai koma can ciki ka ji ka kamar ba namiji ba. Mutumin da yake fama da matsala wanda ya shafi rashin haihuwa sakamakon tsinkewar sinadari na mara ko kuma wanda ƙwayoyin halittarsa suka ragu ko kuma wanda yake fama da matsala ƙarancin ƙwayoyin halitta muna ɗauki da na'ura wacce za a sa auna a tabbatar da irin nau'in jinyar a baka magani kuma Allah ya baka lafiya ya warkar da jinyar da yake damunka sama haihuwa da izinin Allah. Matar da take fama da matsala akan ciwo a ƙasan yaranta tun daga kan matsalar cutar ƙaba wanda shaidanu suke sababa wannan matsalar ko kuma a yi maka ajiya a ciki ko kuma cutar ƙaba ce wacce ta zama tucewa ta zahiri ce tana yawo ko kuma ta kumbura ko kuma tana tauri to idan ka zo guri na akwai hanyoyin da muke tabbatar da nau'in jinyar a jikinka sannan mu ɗauki maganin da zai lalata wannan jinyar Allah ya ɗauke ma wannan lalurar da izinin Allah. Duk mutumin da yake cewa shi namiji ne ko kana da iyali kai da iyalin sha'awa ta ɗauke ni'ima ta ɗauke ba a samun gamsuwa ɓangaren da ya shafi zamantakewar auratayya idan mutum gaban shi ya mutu baya aiki ko wanda yake cewa shi idan ya amfani da maganin ƙarfin maza bai mai aiki saboda yana da ƙarfin jini idan ka zo na ɗauki magani na baka mutum ko da kuwa nonon uwa ne ya taɓa gaban shi ya daina aiki ko kuma yana da nasaba da shaiɗanu ko kuma yana da nasaba da sihiri wanda ake yi domin a raba ɗanamiji da mazantakarsa in ka zo na ɗauki wannan maganin wanda na haɗa na baka da izinin Allah idan kai amfani da shi sai kai shekara 40 a duniya kana murar wannan maganin kuma shi wannan sinadarin maganin da na haɗa wanda na kawo shi daga Ghana wanda muka haɗa ta hanyar gadali sai wuri
fitar da kuma azzakarin ayu da farin gagai da tsintsiyar maza da maza tsaye da kuma wasu manyan sanadari wanda muka hada ta fuskar hada wannan maganin da izinin Allah idan kai amfani da wannan maganin ko abinci ka ci sai gabanka ya miƙe yayi ƙarfi idan kana amfani da wannan maganin to da izinin Allah lokacin da kai inzali lokacin zaka je ka da sabon ƙarfi a matsayin ka na namiji wannan maganin a duk inda kake a duniya idan ka kira ni a waya zan tura ma da wannan maganin kuma da izinin Allah magani ne wanda idan kai amfani da shi zaka tabbatar da cewa shi wannan maganin sahihin magani ne wanda yake kawar da jinya ga jikin dan adam duk inda kake a duniya ka kira ni a waya zan tura ma wannan sirrin maganin wanda na kawo kuma idan kai amfani da shi zaka tabbatar da cewa wannan maganin magani ne mai muhimmanci ga rayuwar dan adam ka nemi ni a lambar waya kamar haka 080-34-30-0307

ajabi in dai matsala ce kake tare da ita ko a wajen kasuwarka ko kuma kana samu babu ci gaba ko kuma abubuwanka ya tsaya ko matsaloli na makiya sun saka a gaba ko kuma kasuwarka tayi baki tayi duhu ko kuma budurwa baki samu aure ba mutane sun san aiki na in dai an zo cikin rahamar ubangiji cikin yardar ubangiji Allah zai yassare za a gode wa Allah idan an zo guri na ni Abubakar Bilhaqi mai aiki da ikon Allah ni Abubakar Bilhaqi mai aiki da yardar Allah wanda suka zo kafin layyan nan Allah ya ba su aure ban san adadin wanda suka zo guri na Allah ya ba su aure ba zuwa na Lagos ban san mutanen da suka zo suka ce malam Bilhaqi mun je har Kano wajenka mun karbo taimako Allah ya bada rabo akwai matar da ta tashi daga Lagos suka taho da mijinta waje na Kano Allah cikin ikon sa basu bar Kano ba sai da Allah ibada rabo jama'a ku yarda da ikon Allah jama'a ku yarda da ikon Allah ni Abubakar Bilhaqi ikon Allah ne ina mai matsalan aljanu ni Abubakar Bilhaqi Allah ya mun baiwa na fi karfin aljanu ina koran aljanu a jikin mutane ina fidda aljani a jikin mutum dinnacin aljani da yardar Allah yaron da baya tafiya yaro baya zama yaro baya magana a kawo shi Allah zai warware zai taka yaron da ke shaye-shaye yaron da ba shi da nutsuwa yaro mai taurin kai mai gardama a zo gurin Abubakar Bilhaqi Allah zai shirya shi yaron da uwarsa ta kawo shi waje na yanzu duniya ta gani da a karkashin gada yake kwana a bola yanzu Allah ya shirya shi daga masallaci sai gidansu wayayi Allah ne ina nan a markas a nan cikin agege ga lambar da za ku kira 081 35 77 75 16 ko kuma 07082 61 51 76 ko kuma 09064 30 87 69 Allah muna roƙonka dan girmanka ka ba mu zaman lafiya Allah Najeriya ka ƙara hada kan shugabannin mu ya ubangiji Allah ka ba wa ƙasar mu zaman lafiya

0: patapata, Muli, Afa, Mam. Bukile kosi ekale o ago mejo ko iseju medogo tin pale mo wore wore wore agbejo ko le fun agbedo folonso oruko mi e yipada olumide olalere loruko temi be si pe mi ni oluma ti omi eko eko ni o gboro olorun a tun pade ni idaji ola ago marun koja iseju medogbo lori eto bawo lojo ojo seri
1: ma
0: se ju be o fe mo ipo ti ojo ojo wa o ya ojo oro ojo ni ro o ya fe ya o ni fe oro lo ma ro se se bonde fe ni Monday to Friday latin latin se
1: you want some fun on my
0: bonde fun wa se
1: you want
0: some fun on my eto tati njoko de eto ti o gbeyin saaye eto oro ikoko o ya wa gbode
2: ero ya wa wo be ni iru ni wo la tun ko si gbede leyin ero ya wa wo ero ya ma bo e wa wuri ero ya ma bo e wa wadu ero ya ma bo e wa gba yo ai ni pekun lodo ti wa RSK the Rock be ni RSK the Rock Venture ni number 9 Ajisha Fair Close Kansu Power Line Road Idimu Lagos ibe lati nda bi edun ta wa nro bi owe ebugi igbagode meta ototo to gonte ijoba na wa fi so ma araye lure lo fi to ka dupe lowo awon ojogbo onimo ti won so ti wo ti bu bile di tewogba fun gbogbo araye RSK the Rock e ni dollar yin laye laye tori pe iwaju iwaju bayi lo pa ebi ti wo se ibi ta wi la de ye o ebi to jade ti kuro lenikan ki wo gbogbo oro mo je ngbo pata iro lo wa nbe lo fi to fun gbogbo eni to ba gbo lati lo so fun gbogbo eni ti o gbo oye fun gbogbo eni to ba mo lati lo salaye falaimo pe aye ope ti yo lori awon igbogi meteta ti won gbonte ijoba won yi ayo ni ti gbogbo wa se gbagbe atekan le gbogbon ni ta koko ka le bo lowo gbogbo wahala ibalopo takotabo bi isuki ojora idasi idakole awobirin ku egbon siga siga ati se kan sun lo ikeji ni terminate prostate ka le bo lowo oto atoju to je atokun wahala lera nla ninu ara takotabo iketa ni kataglanko to wa fun abo to daju lowo glaucoma aunju to le so ni de ta nwole gbogbo eni ba dani loju a fi gbari ni eyi lo fun wa lanfani ati le pe ile ise RSK the Rock Venture fun alaye lori ibere gbogbo to ba ru wa loju ero ba ni soro ohun ni 08 02 94 8 1838 08 02 94 8 1838 tabi 0704 886 6422 0704 886 6422 Ajisha Fair Close, Kansu Bus Stop, Power Line Road, Idimu Lagos, Kele Mojo Ajeko Niso. Ebo bi akoko, tuje kushe mo ni fun gbogbo okunrin pata. Ni won pe mi atekan le gbogbo. Beni, e ti gbo mi dada. Atekan le gbogbo gbogbo ni fun gbogbo okunrin. To ba fe dara ni waju abo. E kuku mo pe ode oni ti yato si taye ijo si. Laye awon baba nla wa awon ki jeje ku je be ni won ki mu mu ku mu onje ojo ni ti won ewe be ojo ni eran igbe to sase mu ebiti tabi ti gborogbe koda titi dori omi odo tabi ti bule won gbogbo ti ojo ni laye awon baba nla wa yato si eyi oni wu egbogi pelu agbunmu ni ti won lati gbadegba oto lagbo odaji oto lagbo osan oto ni ta le patapata eyi lo mu won mo gun le mi ninu okun repete pelu alaafia to jire eyin lo fi ye ka dupe pe nibi ta ye dori ko dode lojo oni ogbon seku imo oti itan lowo awon eni ri fi se lore egbogi ate kan le gbagbagban ki baraje ki je fun ki je do ki so ni dakurete nigba kankan tori pe ewe ati bu bile pon bele ni o si lo ndiwon oni nilo teni ki fi lo koja bo se ye tori gbogbo wa la mo pe apoju ohun gbogbo ete lo wa nbe ko si lo ti nlara ewe ati bu ni bele ni gbogbo je ku je ode oni lo n sakuba fun baba abeji gbogbo mu ku mu akoko yi lelesu leyin opa agbara omokunrin lo fi je dandan fun wa lati ba ewe ati gbo ibile se mule bo se wa gege laye awon baba nla wa o wa lori ba kaakiri oja o wa kaakiri adugbo kokan o si wa lori awon ontaja pelu awon osowo atekanle gbogbon ko si gba ta le lu nigba ku gba ti re ba dere ori papa ka le fa koyo gege bo se ye ni waju abo ko si won rara owo re o fa ni lapoya po ku ni owo eni atakire iyo dun ni eni fa oto si ni pe ni aramu eni ti o ba won debe ko le mo bo se lo atekan le gbangbangban ijeri aye ni jeri orun oro enikan ni jero bo ba di topo eniyan o du gbogbo oro ṣugbọn e ma gbagbe ayẹwo ilera ṣe pataki nigbakugba ka le yago fun fifo ogun etewo lapalapa egbiyanju ewo loni ke le ja mi niro tori pe okunrin eniyan ni pẹlẹri ohun wa ni jina jina ṣe e rántí pe koko leegun ni ṣe e gbagbe pe ṣuku leegun agbado ka sọrọ kori bẹẹ ni iye ẹda eniyan ati sọ tẹlẹtẹlẹ pe egbogi ibile mẹta ọtọọtọ ni wọn fi ń ṣọmọ ènìyàn láǹfààní ní rsk the rock venture egbogi kejì ni wọn pè ní terminate prostate wọn sọ lórúkọ gẹẹsì kó lè nítumọ sí gbogbo ènìyàn tòyìnbó ti yíbò pẹlú haúsá ojú kékeré lọpọ ènìyàn fi ń wo ṣùgbọn tó bá dàgbà tán ló ṣẹṣẹ ń yí wọn pé nkan ńlá ni ìtọ̀ títọ̀ yà ní gbogbo ìgbà ó léwu púpọ̀ fún ìlera ènìyàn ṣùgbọ́n wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni nánjó lọ́rọ̀ tiẹ̀ tó bá lókè tán ní ibú yàyàyà ìgbà tó bá dàgbà tán ló ṣẹ̀ṣẹ̀ ń yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn pé iná ti bọ́ sínú aṣọ torí náà bí ènìyàn bá ń tọ̀ lẹ́ẹ̀márùn-ún lẹ́ẹ̀mẹ́fà lẹ́ẹ̀méje láàrin ìlú kílẹ̀ ò tó mú àkíyèsí ìlera ṣe pàtàkì bí tọ̀ bá ń jó ènìyàn níbi kọjá bó ṣe yẹ débi pé lọ́pọ̀.

Power Line Road, Idimu Lagos. Alakoko ni atekanle gbogbon. Bi nkan agbara omokun ba kere ju ojo ori e lo, ko si wahala. O se da si, bo se da kole, ojo ra ni, arobinrin ku, abi se ekan sun lo, e lo fokan bale. Ekeji ni terminate prostate, apoju to, le meje, le mejo, laarin iru. Ito n tani ni bibi omi ata. O nse ni mo to mo to ni seju iseju abi wakati wakati e lo fokan bale iketa ni kata glanco alaabo oju oju tin sojojo to fe re lede ni e lo mo kan bale e lanfani ati pe ile ise RSK The Rock Venture sori ero bani soro 0802 948 1838 0802 948 1838 tabi 0704 886 6422 0704 886 6422 nilo alagbata yake jadu ule Nigeria be ba fe je alagbata nibi kibi te ba wa e pe awon ero bani soro won yi fun ekunrere alaye 0802 948 1838 tabi 0704 886 6422 inu yin dupe se be e ni kabamo pe se be ile ise RSK The Rock lunki pe alaafia ara gbogbo.

kan bẹ ti won pe ni eruwa ni pele oyo agojuju ori okele eruwa eyan mo eruwa te nbe le ko eka le o eruwa ni baba ayemisi omo abadan ni ilu ole ni ya ayemisi atoko ati awo ati baba ati ya e won ni api omu won ja lati aro daleru won ju meni lo aki kanu folomo ama arin ni yemisi wa ni won ba bagbara won se mo won awon mo yi ile iwe obirin meji okunrin meji yemisi na setan ni poli ibadan lo ti setan ba to setan owa seko bodo family won kan.

o se 30 years of age ibi to tin sise won da duro nbe o si sise nbe nigba to ya ile ise yen ni eka si abe okuta won transfer yemi si won promote e to ko lo manage office won to wa labe okuta iya re npe baba nbi ti bo wa ni bayi bo wa ni bayi aburo re obirin kan wa se awo ni 2022 aburo re obirin won lo fi je pe ni kan lo soku ni ebi won ti o ti lo le oko ti o ti se awo nigba to wa di 2023 more ya re kan wa so fun pe ki lo sele si lemi si o ti mo fi lo 35 years kama ima ndagba ki lo se nle di si ya mi sinu to ko yo na o won ati baba re ma nbile re o pe se o okunrin ni abokunrin opo e je ki so kini kan fun wa lale ni eto yi se yi elomi ki soro ti yemi si ni kan o ohun ti won fun elomi ajo ti won fun elomi ko lo lo fun ara re na ni baje bi won ti fun o ni baje bọ́n ṣe ń fún ló ń bàjẹ́ bọ́n ṣe ń fún ló ń bàjẹ́ yóò wá máa sọ pé ọ̀dọ̀ ẹni tó ń ná ọ̀dọ̀ wòlíì yẹn àfáà yẹn babaláwo yẹn kọ̀mọ́ṣẹ́ bí bẹ́ẹ̀ sì rèé ìwà owó rẹ̀ ní ń ba gbogbo ohun tí wọ́n ń fún jẹ́.

0: arokana ni pelu omo yin ololufe yin fe mi obi ye ni ologuru omo baba tin be le lorumo to fi dele ni o eto arokata la oni agbanu ara wa daada isiti patapata ni mo pe meyan ba wa gbo yo do bi igba teyan fi gbo so gire ni tori iba meji ko ai nkan se ni ju agbo letile are etile gba won mu mara ni oro guya gba ya ke bi na bi omi oro sokutu wo e ma gbagbe o wi pe ile ise fun international alias baba isa awon ni ti olugbo wa eto yi ile ise band fm ibe lati ndo 92.9 ibe ni egbe se ma yi ko eh ta le oni ya kolombo po o olokun omo baba tin be lele ru oko gbe mi lo mo takiti lo sa mo tataye mo to wa talaka laka mo se laka laka bi odo gbe gbe mi lo a je pe gbogbo gba dokejo bayi ta ba ti to pade ara wa to do ni pe ki akora wa ko si meje ju pe ka ma dupe lowo olodun lo a to ba jaye lolohun alagbara gigo obibira bi eko oko awon oke oko so oko aje oko mi le yeke baba laji ba kai agba to do orun la ni kan soro maji obi ti ola alagbede orun pari pari ola pari pari e o fa si aye o fa si aton babalade olubara bi ti o kiti ribiti aje pojo kudo dada trida dada trida olodumori oba baba bolonja eja agbolonga tekibir ojo kejo ojo kejo a mo gbadu eto yi mo so wi pe tale oni e tori eko kan tabi ekeje ko nbe ṣugbọn ko to di pe won te siwaju tori pe eja gogbi lati sale ko le ba ran ni lorun dededede ibi pelebe na la si ti mole je be ba ra won kan ju eyan won ni eje ka won je nbi gulutu tori ba le jo abade iwora la bade be laye atijo awon baba wa feran elekeji gege bi ara won ni number baba isare elele li kankan tin je lokan koda keyan waye bi alai waye koda keyan ma fi gbogbo gba pe ha olohun oh god ni gbogbo gba nkan buku ni why me ni gbogbo gba nkan buku ni ani ko ro ti enu ogo gege kaye ro to ba ye yoku tin to ose nti o mori re wale aye eyan ni oje ni me ranti orin ti an pe eyan ni oje o ebe eyan ni oje o olohun ode ni kan ko mo ni lari eniyan ni oje o mo mo ko e ri anfani kan tabi ekeji kan e ri je be ba ko e ri je eko namba yi le namba baba isa ni 081 31 61 37 081 39 68 24 21 081 31 68 24 21 081 71 3350 081 71 3350 awon number te le fi pe baba isa awikonko loju olorun re iwon ba seju to ba fi pe won mo mo pe yo fun olayo gbogbo to ti won ojutu si to ri ona si pe number yi mo mo pe ona abayo yo yo olorun ni o tori pe ohun gbogbo ti ba nse se baba isa ni bi n ba n tu to n tu bi n ba n de ti ba n de emi naa ko ki n mọmọ olorun ni idi na sirantali musa kimo afinimọna lọlọrun.
1: Mo jẹ́ o ti sọ mọ́ mi lúsìsì. Bàbá Isa lórúkọ ọkọlọ́dún ọlọ́rọ̀. Ẹni máa sọ fún wọn kẹrù. Ìmọ̀ tí wọ́n fi sanná lọ́mù. Kájí awọn káwa gò. Màá gún màá lọ. Wò bẹ́ẹ̀ kórí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ló fún wọn ṣe o. Ilé tó wọ̀ làá tún kọ̀. Ọ̀nà tó dín làá tún là. Bí mọ́tò bá bàjẹ́, ọ̀dọ̀ mẹkáníìkì lọ̀rọ̀ kan. Bọ́rọ̀ ẹ̀dá bá koríko mu fu. Àdúrà ló nílò. Ogun kò lelele ká pọ̀ lọ́mọ́ ká o. Ká bá ni bẹ́ẹ̀ náà lórí ọ̀rọ̀ gbèsè ayé ẹni pẹ̀lú agbára garden with cream. Baba Isa, ilé lo bego. Oke wo kesi. O tun jere fa polo pasiri lati fi so mara ye lore. Agbajo to pa won to lo ti lo won fun tin pada wa dupe. Baba Isa wa ni number 41 Ogunrombi Street. Ijimu lati Ijimu Bosso. Egun okada tabi keke maruwa. E so follow kada polo Baba Isa le lo tabi keke won sori 080 54 27 61 37 080 54 27 61 37 ati 081 48 25 60 32 081 48 25 60 32 Fini International alias Baba Isa Olorun ni fun wa se

0: 08052 761 37 at 08139 6824 21. Kun fire, kun tolani. Baba yisa ni lolo nse la gongo go. Eh, you know you go.
1: Ile se radio Bond FM ibe la wa 92.9 Femi Oguye ni reye anti gbogbo aye npe ni ologuru omo baba tin be leleru baba Nbadan. Ah adupe Alhaji Marufu Oluyege boni eyan mi pataki aye re oni ta ati jo fawo ebo je ojo pe ko ni su akoni re wa la se lowo Olugumare. Ewa gbo orisirisi isele ni tele si o ma dama mo so fa pe ma pe nkankan ni egun odile to ba je egun odile ori enikan lo ti ye ko pin di o pe lori re ti mo pe di o pe lori re elomi nbe iya re ni omo ri loju iworan to je pe ko si nkankan ti iya mu mo nipa nti se o se wa beere ko ye wo ko mo hule hule oro aye re ko le mo bo se je. Ile aye yogun ni looto ile aye ogun awa njo ta ti de ile aye lati ma pa wa jagun bi pe wo meke ti nke huwe huwe huwe oni mo wa ina mo wa ina yo ti da gbogbo owo le ko mo nkan kan wa njo ti ba lo ngba ba ta se gbogbo e se na ri pa de mu nkan kan lo ni amo ya agbadun ati eto oku o esu ta ba ti mo to ti pe ayo ba ni o sajangeli ta ri bo ati ma aye bo se ri a mo bo run se ri kẹyin o ti e kẹyin na o mo pe Nbadan ni aye ni oba lejo nu bo ba wa lo ogun ti oba sise lara re o.

bangbo eto mejo mejo mejo ta ni oni ifori ifu eto ile ise ko like ni oni ifori ifu eto ti o ti life ani te ni ko like apps Nigeria limited imo ijile nipa alaafia oni ile ise bi le ni lori awon ni won wa wo de fe ni awon ni won se gbe bi ti won pe ni biga lebi sanu ni nbe ni atori siri si ebi ni ti ba nfe Allah lo fun wa se ki se mi to to bi ton le te wa di gbo e ba ton gbo mi fun ta ko ko e mo fi ra e mi ra mo fi ra e an sa ara buru pupo ni bo ba ti n dagbe ara ti o ba ti tete je ko ko